0: Mira, canto, mi genial, que lo traí. Salama, mai.
1: Salama, kai, hali.
0: Salama, encina.
1: Wasala, mi hatu, tenan kiwe, la tambe. Viva, sina naka Luisa Paulo Shambala, muipani, sina naka Lusha.
0: Lusha?
1: Ani. Kisueli waka muipani, mumu.
0: Asante, manine. Nihina yo kilo tayi. Okuma wa Luisa, woke la Lusha. Onkume la mwotasheni.
1: Opacherani, okipaka yo. Kangu wanaka asikuwa haka iwa haka masina Mr. K, Dama K, Nuseke K. Miba kinera, ii, atwani.
0: Ino halotulia.
1: Miba kinoa halotulia. Komu atwani era ya, ino pipokari. Na miene kipipokari. Aronto, komu sena naka Luisa, kinangu shalu, apelido haka Shambala, kinaza oligari lu, nisha wa Shambala. Pahina kumasina na orera Lusha. Nkihele dama neheni, unakala pahi Lusha hii
0: yao. Lusha okwe hira wele
1: kame ya kakale. Ya tuwa uwaswele.
0: Okwe ya uwele la okwe ya mana ya witana.
1: Ae, yeyo.
0: Bano mai, nihinae lelo okelo tai. Nihinae uwele so wipa. Ena mwana anyu, yari hai.
1: Ena mwana aka yari yo wita kansera. Mugroponi sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yoteni wina hao paka sipa paka ya tuno kikushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shkola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa uu anonto ke wera neyo opa hao nda ki wano heraka ngrupo ni sowipa so wina hiha wakani wakani yo kale tempo geta kwa radio nuno tambe kipaka I programa sa wiha vani ha grupo sa gera sam busy uiva lo hera pai
0: a wihala
1: ani na jo wi pele ari muri mani makamu ka pa chera ka banonto eta mu studio ni o wi pa misipo so pa chera Maji wipa waka kinipa wea ichawani. Latu wawela. Yee, tempu kapachera keyo. Kea kanlentia na mumu provinsi ya ni ipa. Wano ntoka wiwe lasi kwaka I provinsi ya kina. Antoka adama mamu. Angwela adama isha. Tempu ile angwela misi mami. Kiwiwe laka ipa wea makuwani. Wano ntomiki nera. Kipe wea makuwani. Panonto provinsi ya nino. Ani. Provinsi ya nino kawa halo representario. Kini halaka wipa wecha wani. Kina pachira wipa michipo saka wecha wani. Maji. O shupa baba o. So kima huko ala pahi muru wari wecha wani.
0: Bano mai. Nulu mwakua.
1: Ani.
0: Muniipa wecha wani. Mungyari wa uwe.
1: Miwa kinyari wa na simakua. Asipa paka amakuwa. Uwe papa ni nono. Moto ohiwi waya wao. Makolo wao ankumela omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele no marupa. Mama omarupa. Achopa. Hiva achopa.
0: Wano yu mungyari wao, mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba.
1: Mi, kiyari wa sidadi weno lishinga. Ani.
0: Wa umrupa mtaka.
1: Ani. Kiyari wa lishinga weno, walonto emaku wake upodo ohiperseberi. Wari emeto, awela emaku ya wawini. Mwazo takansa pahi kera nunu welo sidadi.
0: Etoko toko uiwanyea.
1: Etoko toko uiwanyea pahi.
0: Ekaikai. Banonto, mai, wipa wene etwila mrosoma, wipa wene rimwero shutera, wipa wene etwila rimwero ruwa muru.
1: Njela yu wipela, ili mwazo wapahi. Porque ye tempo asipapaka yulu maya wera, ola, kimona, eria kimona rata. Ohima uluma wa mai. Ola, kimona rata. Entao, ye tempu yo hea kanle shkola, hea kasa kanle I nehe so internet o mwera wera, itala ku kwartu mwera. Entao, kinona kamiva ye rimazo wapahi. No vira wa tempu, kine shuti haka ni atraveji ya internet ni o shkola.
0: Vano, Mai, ninona, ikipo sanyo muipaka, tu sheni mnaala kanya tu anawiri ya nani?
1: Niva, mwinjibwa ni mwaka, vanji vanji hao, kinaalaka atu samakale lomota ankala ya nasikwaya, bairu yowani, onkilati wa yokera, upoke mikini iba itu sinji, solaka. Mm-hmm. Podu kala sa ireta, osoma, urera, sote ni sa otelana.
0: No kana njipo ne nulumanyo na makala. Ima shani babae.
1: Sisi, ne na makala? Atuwa waswela ne na makala. Nena aezi makala. Aezi. Nene, nuluma. Wale la tu, wera, hata mutu ohawe. Ohawe mutaheni. Numpode omute ya mkwawe, ndadu wa mteko ompakawe mkwawe. Ani. Olo mtumiha makalo ole, numpresiza weyo mutea, waho mtumiha makala. Atraveja ale makalo mtumiha wale, onni wera waso miha, anamwanawe, wajiha, wawariha, waorganizare mpawe, mwahawo, wotumiha makala. Wakala kina nlima tambe, atraveji, wolima weywe, ani konsegiri, opake mpaya, wawariha, anamwane, waso miha. Hihao, hihao.
0: Ni kaliko uwa nyosa.
1: Ani, ni kaliko.
0: Kaliko mtu ni mtu mtu ni mtu kwa
1: hawe. Ni mtu kwa hawe. Kula mtu ni mtu kwa hawe. Toko onne haomvela mpiro ni. Ontiti miheke ole mtu kwa hawe ole.
0: Kwa maneno usulani.
1: Ompanyera vavale, onchela vavale. Eti, uvanonto. Kina ala kaka tuwa wera. Kada mtu pakeko mpaka hawe. Onisentira wera mi vava. Yela, aha, kini sentira. Numpodu kala. Anki halo paka purke kino teiwa, kino nyuhuliwa na tu. Nada, tenki bemo opaka, yele enovaha, yojele. Opake keyeyo ni murima oteni.
0: Mtoko ama alusha, anipa ni murima
1: oteni. Mivelo kisivela, wipa iwo, ikini ona kisivela pahe.
0: Bano mai, wipa uu, atuwa nchena himka nari miyo. Wipa wakisivela kipaka kapachira kirokolusi. Akina nari miyo showoroni kawalaru showoroni. Kamu ipa. Akina nari mika aroko kona. Bano mai. Mana ya wipa. Atuwa tena ani mwipa. Machibu kala kata mtu lage kiwa. Lela va. Kini ipa sani. Va kini iwa ndove naga kipaka. Nyungo movira yele mare la.
1: Ye mare yuko movira. Opachira niyo. Kamwera uiwa lela mpani. Ya ikala tuwa uki waleleke ki itale kukwartu kitupatu peke kikuweleke kumeke purke nkatuna wera kuonele liwe. Wanonto, wanonto kwa mwolo wa mpomeni, atuwa kina we kunya na nera espirasao. Yele emwazo kiwa pa hipodi wera mpironi, oni note kula. So kala ipomtu baba ale sinera ka, eyo. Pupaka mahuko ala niri mpoku avansado kera no kala no matelefoni o kala no gravadori. Yele eno wele yo onhela mwemwe upu gravari kivakani ni ta wapia tempu hana wakala konsentrado miva kinkala konsentrada vanchi ohiyu. Hitala kawavale pupaka kawo kintuna kupaka. Para ohadra paliwara na mwane kera wanonto.
0: Akala kina ahinile paro mwere nupia pa ustudio. Kuela saa inakotela babao. Bano Mike ameno kwa heneo sotene ikipo sotene sole mpasene.
1: Isiri soo anotari wene purke yo larkivule. Siri soo anotari wene. Penke wa anotari mesho.
0: Mpaka bano mruno ikipo ikave.
1: Koti wala.
0: Sotepa wata.
1: Sotepa wata. Purke soo kala ikina kiha van haka tu.
0: Siri
1: soo sungi wasene. Wanonto okontare ono shupa baba. Maiso paha o 50 so paha.
0: Vano okumela mtantanani uipa. Mwatoko okumihe disco.
1: Ako toko. Ko primeiro álbum aka ka komihe 2013. Ai.
0: Sari tipo ika.
1: Sari tipo desh.
0: Vano seya ikipo ya Yuo muno lepa, mano mungchambula wewe, atwale, andrumi hasa ikaruma ale, nuseke, wewe ipa malapa ale, muna apanya wewe.
1: Praye albu yo, samijipo deji yo yeka panke o Malawi, ila po sa kina kera isto di soma la ka panka ka o wewo mas vavale wari 2003 ka edita ra ka mas ka grava ndi 2010 ikina i 11 então kampa haka mo studio mo kina mas pra yo albu wari malawi o ani nonno e studio pa chira ko pa yari yaniasa studio ya Socrates ya
0: Socrates ya
1: Carlito Socrates ya kala baba ni hene wa Celso onitanwa
0: wa wa dona bella
1: wa dona bella mhm e studio ya kala vale na pa huwe ko kuela uipa ye tambwa ni tetemelaka
0: mio kinupuela uipa ni kunikini mashimtwaro ko studio iwe it will impact mo ten a two ten ma lan sele wono kuela sa pime ka wento kona
1: e ka Ey, tivao bakina butunera e athwala ngkhumeke toko. Ki ale na produtora la la ki ithale. Porque so akala studio kira yo mphia. Eh, un phaya toko reuniao. Atu asanrene hata yo paro pachera. O uli hamuru. Kake iwa bale wala kala wota heni kera yo no perderi moral. Enta to kala yo neheni. Atwa kita tanera wa susi hatwale o haleke na produtora ale muitale ke tambe ha oton rerawe yo muthu ono varante ko yani ono varante kwa vontadi mpachero yo kuela menje ta ta ta kuela kana tuta na hapa nyaraya
0: ono ipole ono kuela
1: ono kuela ni ritmo ni ritmo awe para upanya I compaso kera Ana e velocidade awe hala kala ya nchiponne ani
0: Sei um suela hindi masa wina pa
1: Ah ze ke wina pa I era suela se njo acho que e
0: Banto mai I projeto heni wala miru kusheni minyowani muihana na nazani nona kala I mamera esmanela wipa masimaho kukisirala no malaka mjemiraro Nchiponi moha, nyerimearo, nchiponi moha, mirukusheni murinanyo.
1: Mahoko ala, ituyo so hiyana ni kalai kera. Podia opaka hii hao, motaka apaka kalai uipa, ora yoteni uipa, oradi nunga toa kakera wani. Ele tempu ili internet ikea kande, ino aru wani.
0: Aru meliwa radio.
1: Ani, mahoko ala motupodu vonyaka u internet, in YouTube ni hao. Mahoko ala ovarante ko waka kera vakina mahao lela ntao etempio nkinkala na shaka inchi motaka kala na kakalae ani
0: pane tampila yo weha weha amusi
1: ani unona ho amusi yo wako sopa na mwani kendo hiva siti yana ani na hundu amano etempu yankala ka eka anini owera etempu yoteni kikilati ko studio
0: maje orokala wera na etempu yankala wakani wa chinino na wera onna kala mteko
1: kini varante no kinara no kibara kamesho
0: no kala ilipo mkumihanyo na nanova echa huyo kino hiwera shanene sene maje nitu kwa nerua wimbo ndiri ndine mboka
1: Atwala doru wana ti. No, njivo no. Titi loaya. Wehere ketoko. Njivo no, no titi loaya ngoma. Wewa hii ahini he. Bala nana, ndiniri mboga. Ndiniri mboga. Ndiniri mboga. Entao, neno, titi loaya ngoma.
0: Ngoma. Malapa.
1: Ani, ekoma, ngoma, entao.
0: Ni hima hai, nani
1: chibono? Nani chibono, no ni nyuwani. Iki kilansanre abrili ni onokrane video. Antu antuna ono tena pa heke YouTube ni, ankelo panya wazo lepalusha nyimbo, ngoma, ni nimu aparecere video, nimu aparecere, no kona. Entao, nani chibono, ni hima, ni nuluma, ikoma so wani nono, so niyasa, sinkala memu so varanrima, so rera. Ani, so rera. So kala ikomasi nipi wa saa virake emwali vale. Atwala viraka wate vale.
0: Wate vane wakumani wa
1: wate. Mutolo hiyo mbarawe so teni. Otimakala yele komele.
0: Uwere kirogo hiyo.
1: Kone, kine. Ani, ipuruke komele mejumu hata mbututo kwa ncha. Ono hiya, ono otara. Mdao, kinuluma ya ikomasi wa wani no. Orera mota sineraya. Onia sa o teni no injera lekera. Ekomati ekoma enopiwa ekoma atu tenari u mirima sa o teni siriwe u atu angkalo hakalala.
0: Bano kati puran bakani ni iwe tu ngome.
1: Ngoma.
0: Kati puri bakani ni.
1: Kipe. Tradusa uwe uwe makuani.
0: Na. Mwasha moto mnipe la bakani ipa.
1: Okay.

0: Timpina?
1: Dapur.
0: Apa Timpina?
1: Dapur.
0: Ay, matapa la heliwe maka mahawa hini.
1: Ani kopiri, maka tawo arriva kiviru. Mwelele. Kima nrangisuende wapea?
0: Meji, we wosuwe da we matapa wo heliwa maka vaiko. Ni matapa wo heliwa maka erivati. Enna hiya nosiva wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wohusia. Meji we, sempere kaluta kukakula, sempere kontrario. Meji, kwa la suwa problema meji muwe hanu?
1: Ani kopiri.
0: Kwa la suwa problema?
1: Maakulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Maakulu mungwe.
0: We. Oo kala na mpwa no. Oo kala na mpwa no.
1: Minto kiki kohe.
0: Okiku haka minso.
1: Haa. Owili. Oo kala mwonele mpuruke. Minki no na vo. Mwahene nyu mwereke mpia vateva. Ohikulu miho wa hikala wakulana. Opia vateva. Apiti mpina eleshe. Ituyo mnone lela. Olelo wika sinapi idwa sana. Baba le kaochi chimihaka ni kapea kasana yokala mweranyu yorerela
0: mechi heni ka kulume ketu okirukunushele ketu kurume kikurukus mahawa heni
1: apale ki ko kipachere nto bano upucherane mwala kiwanyu
0: ii mechi we enolela tani wikive heke hiya
1: di
0: mi ipuisa kiraka no kana ka pani la ki respectari wak wanu we huna kititi mihe nene wakani mi vaate baki na halupa miki na kipwa heu para wea nuko wichu wihe para wea nuko wichu wihe miki na halupa hao vaate
1: minko ova ranyo
0: miki makesa wakaba miki make
1: mchochele sa winyo
0: mpahe mika alutuka sempe nukurukunusha kereha pitikusha kereha pitikusha kereha mezi we wala kiwe hii hawa unawaye omalema wala kiwe hii hawa
1: miki iku kohento nyu
0: kendre omalema wakilata wala kiwe hii hano omalema u
1: wale na kila ntahu ni uganana wari osivelana olele osivelana nyumo omali hawa vateba
0: mukalele wa amaku wa hene mukalele wa amaku wa hene ayino titimiana
1: wano nto nyumo na kichichimia minto kibarele
0: wakwela miko koteshe kuchuli
1: Minto ki
0: kendre koteshe meji vate bana hala witu yana
1: minto ki kokoheni
0: kamundu welanyo okakule neru witu yana vate
1: ba chuno wike mukilathelanyo korapi heke ni korule ke ni sowara iyo
0: I mha leke nakwela uya pale wiki jeshu kutuli meshi pelu menos a respeito akaleke vo
1: ni minto ki chuna kanchichi mihonna Bano nyumu andre mo kulumua miki na mo hasu.
0: Si miko kulumua. Bala pina kipwahe vaatwa.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Mtiana. Kala masitiana mumu. Miki erike miru. Tempo yote ni sororoto. Miki no uchelo nene vaatwa. Mwahawahe.
2: Mai. Eh, yeri ehe ni vate va?
1: Mwota se.
2: Kilo wona papa arupe nsao.
1: Eh, tera yao.
2: Usilo ka vinri wewe, ka panyi wewe. Olo sheshelo ki vinri wewe. Ka panyi tuwewe chukucheka vate vale. Ano, wewe, ambarani, mosu wale wera nkala wewe o wakelewe takasa?
1: Ala vinya va enre we miko, pa ha. Kino vinya vate va. Vanta arupe nsao. Vanta ekacheli
2: wato wewe. Kapa jendre wewe. Ni ntamu na kwa ole domingo. Arige kuu. Apa binyo, ankalupe nsao motasheni. Agikusha, osino ni virao. Kapanyi baate vale, itayelaka. Olo sheshilo kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka. Mapensamu vada vale. Ntokile hii, koko hei ni tuile mosuwela.
1: Yo pensamu kisuwenile. Owa tama baate va, akusha chusaya enre mikinopa. Mkinaka chela. Apa alake nlo uyaka cheliwe kwa kalo pensamu iwe. Nna khala masin kuwi alivela ekacha akelo ka cheliwa kahi awathandile opensawu ibo yavore ibwa enyo khala onani mahi eke awapanye mwa hawa msurukwaya nchawi ha msurukwaya
2: akani msurukwaya
1: akala no
2: mutu nkhalo pensawu ocha okona okachai kuwo bantu msurukweno teke ndaka mwere wahia Ale msuruku anjame kaya miyo mwanae noche lo kiva ha.
1: Hii, tiba kaa hii ya kaya.
2: Ale mwahiro kepa hii, ale hukuluweva.
1: Opensao ni puru nukala wa mchua arino vaate.
2: Owa nasa, nehe, anewasa, shinamani ya alanita wei. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Odi. Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio mio maninho tumbe papa.
0: Mimi lola nkinona phama.
2: Ehento papa.
0: Mpake semana. Murulo nakidwe. Lo wa miri maupoti. Puti.
2: Masholo mohoja.
0: Nari.
2: Eh.
0: Nari tare.
2: Baba kanoni ni pruni mpukwa ni puka ni pagwa ni puka.
0: No como pensioni. Eu pensa uno.
2: Bueno, pensa o kalimpa kwa ni puka.
0: Na do resta usina pa kwa ni puka ya.
2: So
0: shu. Mi narki suwele. Narki suwele nka piru resta usi.
2: Bueno, papa baba mungwere iguanyu, mukhala nani? Mpensa o momo, mukhala mekinyu.
0: Eh, kama kanu resta usi umuto. Atho ena kala wina tuto ovira.
2: Kaka na tuwo shukurani baba o baba ni puka.
0: Eh, nari.
2: Eh.
0: Naru. Eh, nari kasa.
2: Papa, baba, mwiyo kulela kuwani?
0: Eh, manaka, kinovure iwaru. Eh, wani mawoo kikichuwe.
2: Papa.
0: Mwiki hokolo ilo wani toyomito.
2: Papa, kebo hinulu mwa. Kata hukolo wani.
0: Nari.
2: Magilati, kina mwari yungu
0: chukuli kwa naneke. Mivala pena kipatapate ya wino pa hii.
2: Miki wale ni tamu na kule. Ay, maka, papa, wanyo nongure iwo pesawa. Mika kupu ila kakiwa kuwere wa kuhonu wero kuwere wa mpaka hiya.
0: Miki hokolo ilo wani nari.
2: Hey,
0: nari
2: papa vai orera
0: nari neo familia ninkimpuna
2: nari mhokole lewani papa
0: miwani wile kitawile mawowo mikitawile mawowo
2: papa mawowo hena hinulu mwa ha ama yale awani wari mekali muhawelani yumurupe sauno mrove nyamkushai kuwo murwanno ha
0: ai we kinyakuleke ukivinyerova
2: kingele waela mai amoro ulu mahali owa mhokale ogero witane we khale wenno
0: Nkina kwelo mwona topiti mpina nkina kwelo mwona.
2: Heri hawa papa.
0: Hei mika
2: hafila. Uwereiwa uwereiwa.
0: Hei.
2: Mpanyiki makali hero.
0: Wala peno pensa uresa usi unukina vile peyo.
2: Bakinona wala peno uresa usi. Wala mvite wansuri. Yona mchege tukohono otopi hato uwereiwa.
0: Aya wala pena mtumpu ya. Uresa usi nuvala pena kina vile peyo.
2: Hii hawa mna uwere kure pao.
0: Hei nari. Nari atewa amiri mawu.
2: Bakinona mamubi ha.
0: Hei.
2: Kinoro papa.
0: Mesho hilo kohetu hiyo hilo kohiyo halela mama ya wimi kirure kirure sauzo halele.

0: ratas.
1: Salama tu otini mhundi radio mewana elani. Huwa wanyooni programa ratasi. Heka ntoni wihaniki ipapiluna kilila hunu studia radio msabiki olshinga. Nimwira hoko lele papiluila, nimwke sumana ele na ahulu matu papiluila. Nona wera kanaye opiha wakwipi. Osivilisha mamwene otini umulu maratasi. Sinanaka wehiha Rabukene, kinkala omatikiti tustiti omarupa oniesa, itende mitala ni kukala na anamani araru. Apapaka, amwela na niyamai, masi kahiri mwe empa wawere kalike. Kinasa ina wakusha amai ni muna ya, Wera kikalani kifanivate na mwaraka ato kweni. Etu inkiwi hira olipi papiru ila ati ila. Umapachere ni itu saneta nene sine. Masimahu kwano, mana ya masi, umamali hiru nyo, itu sopachira oheta sana. Amwaraka kanati timihamai. Mpaka ankalaka owa kulana kula emara ni miyo. Waholo wa amayaka, etu hinki sivila miyo ni amayaka. Miruku saka, ri wakusha amayaka karui haka wa mwaraka akani uwera ala yakila thaneke. Kali nlaka amay ala yenriwera kiwo enapitikuwe ni wukoto ala kanatu na amwaraka akani. Ana anulumato wera wasivila amwaraka ato kweni nyuko ala ti owela. Makulilo amai ala anikitukurumiha. Kinko haka o programa ratas. Kereke sayi. Masivililo amai ni ntelinaka. Mana ya masivi hero amai ni ntelinaka. Kereke sayi maasi vihero amai ni ntelinaka. Kimwalani kini atiana opa chira. Nkimwalani haa. Amai ahima wera anu vinya vate waka. Hata esuwilaka wera kiano nipuro noke la omaka. Ni naveto kiano amusi no owani. Nkanoto etu yohima, kimvikila ikavihiro wa mamwene ratasi. Wehia rabukene omatikiti. Tipa pilondrina huno studia radio msameki ulishinga. Yenoho kulishira, osoma. Osivirisha mamwene oteni umulu maratasi. Sinanaka wehia rabukene, kinkalo matikiti otisritu yomarupa oniesa. Itenlemita ala niko kalana anamane araru. Apapaka amwala na namai, masi kaya hiendre empa uwera ekaliki. Kinasa ina wakusha amai ni muna ya uwera ikalaneki vanivate na maraka ato kweni. Etu enkiwi herolipi papili la tila. Umapachiruni itu zaneta nene sene. Masi mahu kwano, mana ya masi umamali hironi ino, itu sopachira oheta sana. Umaraka kankiti timiha, wala umaraka kanati timiha mai, mpaka ankalaka owa kulana kula emara ni miyo, waholo wa amayaka, itu ehinkisi veliha miyo ni amayaka. Miruku saka oriwa kusha amayaka karuihaka wa mwaraka akani wawera ala ya kala niki amwaraka ala. Kalinaka amai ala yenriwira kiwo inapitikuwe nukoto ala kanatu na mwaraka akani. Anurumato wera wasivila amwaraka ato kwene niuko ala ti owela. Makulilu amai ala, ani ki tukurumi ha, kin ko hako programa la tasi. Kiri ki sa ima si vihero, ama ai ni teli naka. Kimwalani ki ni atiana opa jena. Unkina mwalani ha, ama ai ahima wera, ano vinya vate waka, hata esuweleka wera kiano ni puru no kila omaka, ni naveto kiano amusi nowani. Nkano to etu yohima, kimvikili kavihiro wa mamwene ratasi, wehia rabukene wa matikiti. Matikito chiriti yomarupa, eti chiriti yomarupa to olelwa enkwani heyaka. Mana yolelwa mahiku yetilaka meeli mweru wa maa yake ya 2026. Nrini hikuna eboma yomarupa nera hundo. Amarupa otene. Ayo ni hiku norera olelwa ni hiku nopajera. Kiriki mahuku yetilaka meeli mweru wa maa yake ya 2026. Ahe, anabazi yorera. Salama. Aprosore, Rafael José Gaspari, salama. Ayo, tima mwene nrina no studia radio msabiki. Oshinga, olelva. Lona nimu awe herra, anaba.

0: narumela variariva ogumiaho. Nira hondo mamahene ola na kwela osuela saseyo siniranea. Nohala tula ana Eusebio Makiwa ala arimosa shito kwene aniwehera sa olima o provincia yoniasa. Na latula Basilio Orera ala ere mosa anamawane basidade yolishinga na veto Armando Baina ere namandima. Baba nikuhilaka o suwe lihana seyo sinirane ya mahiku ya ala mpanda yola wa opereri wa wi nadima sikani kani wa wi rukunushela. Mkuhu Grasinda Masura umpanyani ya Okabu Delgado vari emara onhala onde dihera tani eruide eni erwe waholo wa wi niwihana saseyo sinirane ya ninto nalipelela. Oniasa no, ni mukale famusa ni Maria Fazenda, woho lela miteko senese ya, opiere mara ya 7:55, josha wo lelo va, mahiku nete la hon, mloko nuwa mararu amweri wa junyo, ea kaya 2026. Awi hiha, no hiwi hananto wi mwaha, orivo, ori, yo wa operera na wi napakiha iwarta makintalene. Ana Eusebio Makiwa. Ana Eusebio Makiwa. Ninto moni.
1: Moni. Kinasala miha atu otene ila puela ya Mozambiki y principalmente provincia Ixeseia ni hima Wampula o Cabo Delgado o Zambezia y atuto o niasa weno hiyo ni rahu.
0: Mamahene yola noluma va o lelofa ni kwelaka wivi hana saseyo siniranea nyomuri muluko wehera sa olima ikavi sinirane ya mahiku yala
1: mota nona hu kada nihiku ni mvira etu sina tuwa vanjipali musuru kuna tuwa vanjipali so tata ambe sinira sishanka kavakani wano hiyo kumu agrikultura mteko ni mpaka hu ni uoperera atu otene yuhi ilimeke maponta. Imaponta ayo ya ilimaka ipachereke uwan mukintale mwaya purki nina suwela anamalima anchipali atua anchipali akana nipuro makintale mwaya. Nihimaka ezona oniasa no idishiritu si anchipali patikamente soli masa maponta sina lima emara sotene kihima Olishinga, Osanga, Omwembe, Onehinito, Ungauma, praticamente, imapuro msotene saia, sina limwa sinche pali. Agora, edishito siki na soniasa, ni uo perera tambe, anama lima, perelimeke ebasha. So, kali basha sinche pali, intan tenki wa aproveitar. Porque hiyo numpodi, washaka okela umuzika ni utuma ni ponda. Maponda ala tenki hiyo nilimeke, nipake kwa wani, yuweheni, musuru kune rahu nikuleke maponda. Natumeke tusikina ni hiwe rahu opaka. Ntoko hene maaka, ntoko makura, etu sikane kane seya. Agora, nintuna huva, epra wena wera heni, pemenje kushtu wela yevida, ni vureke vanchi pali na limaka maponda ala ni himahu. Ate nuhuitana anama limepura wera heni, ete ishi miareke etu ni varahu. Ekina nipaka huto, atraveji na matekniku wa agrikultura, nima uo perera para wera heni, ya kilako uvara mteku haya na anama limi, na atu anchi pali ikada distritu, uo perereke yowera yereheke yani, ilimeke maponda, mkintale mwaya, e aproveitar que baixa sua tene, Irenaia.

0: problema maponda. Porque iwe hiyo atu hiyo ana malimi hiyo mapopulasyon tumeke maponda depo ndake leke na tumeke makura na tumeke maka ni wera ka porque ekusha ya vida inera ewela ka kada ni hiko ni mvira ntao na limaka maponda ala na hala ovukulaka sinchi pale para wena hera ni conseguire ke pe menos ovivera
1: hiyo atokwene ni hala wiva winriva mosa wina hokulwele emara ikina anonto nabe kila atokwene anabainina nyu mulimi ni no salami hani ndike moni no salami hani wi ndike moni anonto moni
2: mo mai ki hakela mona kayowo ehe no thapela uithaniwa mo studio mo momo nikhalle nera ho shutihane ke malove matokotoko wokelani olima matimbe oholelani ko wiwa atokweni akhume wa agricultura utirisa tokweni yoniyasa no uluma yendaya eniholelaka enani hulamuru ahe eri etepate ntoko yela yolelwela maiki wakhulakani wera mio kiri na malima kimvenya omata ewora siyela hiyo nikhanle ana malime nurula socha sahu sothe seniseye nilimalahu nanlahu kuma mweru wa utupuru ahen limelaka panonto ni mwera orekoliere keraka orekoliere kunyeyo ni mwera nto
1: olovola
2: waru mariho orenha owani orenha batatani ahena kuwo mpwando owo lapo yotutuwani ila nino ikute na mara mpagura mtesao bando ni mwera watipa wera nwinereke hai ni waru mariki mashinto mpuwa mamomo atokwe na hu a presidenta kanile atokweni lapo elana shapo ya nooperiraka wera nto muhokolo wanyu mata iwo matimbeni neno ndri muruku mtokotoko upuwela welopwana porque mlopwana upuwele ke nulumo mtokotoko alele ke anamwana she vate miyoko wiwa atokwena kumewa utiresa uwa agrikultura yera kawera okumula mahukwala okila ushupa ipiyo sinna wala mela komu opanya ni kopiri ahe sote seno kade wotuma na kuwo omutume mpwanda omutume sabau otume maka otume anachikolo uniforme omutu atumele ekater huwera akina hiyo nikanile anamalima hiyo ni hinakela hiyo wa mwerini hata anakela yao haniwera ipiyo sote pa wata tuneraya wera mai atokweni alapo ela yeraka wera nikele matimbeni eti tu nikele matimbeni toni matimbeni mwemwe na pia na limekovile kanaposule ahe repoli wile ahe alufasa ale ankuri wa hihale heleliwe make hape wale yale karakole kimuhima ka patata rene mwekunyani patata tose mwekunyani kale patata akunyolo narike liwole karaka ahula ahe yole ni mwandeni ntoko vati valo hawa hunikala mai vati valo hawa hunikala sinjipale nera hu porque eyitele mama nimwero lima mpake wora sila era nitumi hahu mwalata pili mwasako pili taru mashi wa mlima niponda ne tempu yoteni onkala otumi halu fasa hao repoli wiyo karako owo esepoleyo ono kareke otumi habati wale hawa hunikala ahema kwenye toko miwa na malime
1: anonto ya bahirere ana Basilio Herrera enakelele moni
3: wopia ihakelele matata meli moni

0: miyo tokino hokolosha mona ka batu thenin rimumu na khelele mona ka miyo kikushe kirong hetambe atu thene aniwa maswene yala ya khelele mona ka wa Basili Urera vakirini mikrofoni ba mkhalelo ola walelo atokweni anene lapo enibang haya miruku himakano wera e niparihele maitho nipakeke matinte mukhalilo worera wobunuwihe lapo niparule maitho niwehe muholo nunuwihe lapo ela purukekereru unuwihe lapo valaponi wahikhale mukhalelo wotsha wokhura khura elapo eyo nthikelo duli turaya va miruku seyanniva hatokweni anajapu iyaso wera nihule maitho nipake matimpe beke khayeni nihule maitho nipake matimpe mwemmo matimpe ni mmo ehani nikhavihire ithusinji padesi nera sikhumeke mmatimpeni akhalathwa kina hima nowera ivavawo nto wahikhale nemantimpe nuseke hoyi meshi mutampe potu hikhande mmatimpeni akhala kina anutilisari motopompa nabara kamteko tambe khurekera hure khachere raka ore ohela mahi ithusa lingwe kunwa koratena mwemwe sera sikume isebola e ikovi alfase yawo baholo mkwaha anunu wihelapo e mwerutu mwahu thotambe enna himwa kanowera yali na chaka ithu sininuwiha erutu va salamani vekunya nneriwa variala alimentushi omota risocha omalo omukura lufasi omuroto ukure senoura yobu mkalelo wore ira babalaponi atokweni alakhayera leso upoela wera epa nipakeke mandimpe sopara opaka mandimpe mota wothwela ni mota wowasa unuwiha elapo anamalima chonte niparihele maitho niwehe oholo pare lapo ela unuwa nunuwiha tiyohi anamalima
1: panoana Basili Urera nandelihira wi mookara nontimpe nanyo ewortanyo va wi muholi ailapo alojaka riki wi pave avenshiweke makunta alini anerela wi omaputuwu athwanji pale aro muhela pave vano siwenno muthu ohikhalane pave nari mukintale mo khaiwo onakhweleya opaka monchapo na wi wakhumaka ruwosisu ohelelavo masi
0: owo mukhalelo wera nimpatule pave eyo efigura destilu kha himme wera niparule pave wennunrahu nno nomperesiso mparula pave sao khala ikintali ikina yitokweni sinkwanela meshu mupaka eworta ohiyavo ohiya mukintali meshi mummashepani ha mtaponi mwemmutampe mukhalelo onkwanelo paka mukhalelo wa worta meshi mumata enna paki wake worta athukhuhelela kamahi kukhumaka ithu mpaka thu enavuluwela mikihona narungwahu ela elatu yoshipunile lanno khala vawo kono vataponi mashiva vakudumukuni va ukushingwe motopompa anakela rohiwa kolusi tankushiwa wewe mahi parorekari ithuiye vali ithu kukhumaka mpaka thusita tenu khuvenyaka khurokokelo levantari huku erepodiu alfase mwemmosi khumaka emateneki nihimake turaya wera va khoino wera wiriwaya wera nimpavule pave khoino wera pave ele mukhalelo wobuluma wowavenshathu
1: timonelo wa Basili Urera
0: timonelo ako
1: vano atokwene amakiwa nakhelele masu ninako he vava inraya wuyi ashilopana mafundi okhumelela kwagrikultura madistritune ennavira elaleyaka vano no khala opoma mupuelanyo eni ekhaleke masu yalawo khala noniyo unaka viherasa nrikinto esoene ya makukhwala ukhale covid tomate nari nakhuo yoko aliwene semara elaheleliwaka onokhumabo anonto nakohanto wi munhiya masuru wala yokala ni yoyo wakavi hera wala munale dihere piro yowi mwa sevan leshe
2: kena shakura banchi pali opportunidad de la nivahila hompra wena nulume radio Mosambiki wata kahimalaka nsina naka miyoki nitaniwa Eusebio Simão Mwakiwa, chefe do Departamento Provincial de Extensão. Eu realmente muito quanto e mesmo o operera uma população em geral. Na Ulumak, por exemplo, a cidade de Weno, a Sokala e loja Sintumihua e Sio. E loja Seneseio, o nome na Halopanha e loja. Onde ele vai, o atamela, o bomba, o petromó, que vai se dar de lá, o que ele também, e hoje assim, tu me rua, isso. E baraca, se que na, o chuaula, o namacula, só que ela, e baraca também, se tu me rua, isso. Nintunaho vai, o operera, a tu, o tene, o tanto, o cidade, tanto, e ali, e em cala, o cidade, o não. Tem que, okela eleja weiwo wona iso. Ehoneke so ekove. Mota himala ahonva makonvidada ahonva anamalima o dishenga weno o provinsa weno niasa. Ehimaka yowi tenki ovariara numpode olelo so ekove ru. Makane kove, makane alfase, repolyu, mesmo mukintale. Non precisa, epakote moha até incipale para mukintale e para ocha me kao se otumiha podocha e tempo incipale e depois nihimaho por exemplo e pacote ele e alface pode o lançar e metade ona kone hande vakane o mala ele ona alface o mutao pode lançar a cavel liburo nikina também para o era heni e tempo o tene o khalne ke o worta mukintale a tru e pave o cidade de no mukintale anchi pali pe menos no kan oportunidade wa shekura e kintale sin chi pali te ko ni para ni nano no shekure kintale e anchi pali na pe menos un poco e pave a khane também espaço ni himalaya na en vez de o kala akala ihele e flore ni hima wona e flore ye tenko vincha mupakeke flore e kove mupakeke flore alface mupakeke e flore e cebola pro era heni ina rere ni tambe mukintale en vez de kala so e flore e hintiwa e kala ke flore e hintiwa yo yo meki ni kunulu mava e flore mukintale maka siri e flore so chiwa Sirene maponte ya laiki ni mahova. Asante.
1: Nona wii miruku sinna pia, setoraj ni 27 minutos. Nina alatu leto ashiku iho kopela, 86-97-17-200 jeni evahe miruku saya. Kala riva mkora, bon dia.
3: Dia.
1: Endeli herensina wa waraya.
3: Ala sifarumanto barajino.
1: Ehe, yenrata ane? Aha, o baraje wampula na maka niwa ba baraje ba ni nere u uri ba mkwa wanonto ana latifu aha no suwe la o baraje o viraka aha nininto ato kwene ahiwa masala
3: Ahora, Ruby, a kala ruwa lo muna ho ni ku tha ho dan ruwa la ya.
1: Mhm.
3: Ni ya le timun to ruwa ka.
1: Ah, ani hi mera wi e poma. E la le yene maswene ya la ya wi ni pa ke ke i wor tha ma se e khavi here ke mpanta wa i karuma sene.
3: Ah, do ka ra ka ra ku be nwa ro ka ro mu po ile la. A ti ala la ka na ta le ba ku mula to muna pun no ma ko man no ba ka ro la. Ri ka ma sene ra ka to re. Daro a shudere wa rero ma da pompa. Sempre e kobi le aro ataka e ka ni shwa le aro ataka mu te to ro bara sinno.
1: Nina su Nina shukurela banjene hatsokwene ala tifu Nina thamala atokwena amakiwa ahiwanto va athu anavekelaya we okhande masuru okhala we epomena kavihera endipelele eha kubale wakhula akhala nithana bondia
4: bondia rajin sambiki
1: endeli herensina
4: mana andaula oniasa
1: ninto kahe sina naya
4: sina kamikinirwa nantre en cantonio
1: mhm
4: wapula estritu yomikadi
1: mhm ahiwa maswala
4: ah kihiwa yo
1: Nirugu sai.
4: Kani heria ka kene la wera. E por tutto si sa cosia i tomati al fase. I kane ke tarato. I hi vene ke per eso. Per meno ci vira ni kai heria ke wera ma wa ni mun ni ni kane ke muru muru wera. Ba ka ne ka ta ke ro muru muru re ka ri. Asi ma ha wi per eso en ni wela o ni ke ta ku ti sen 50. 200 e per eso ke rere. Apa ni bukula ni atu bu apa ni dek? Atu bu ya la mota nak saya perasa. Bukan ni bela bela. Di mana aku kata terima sih atu bu la ayah ini dek perasa 50. Tapi apa ni ke makan ni bula? Ibu yang misal dek.
1: Mhm.
4: Ani murid saya oleh orang kerana diputus tu, korang diputus tu, mereka nak kau ni sape? Apa ni dek? Kau ni dekari.
1: Ahe. Nina thamala atu kau ni. Nantenga Antonio muluka khavihere wi mkhalele ba mosa muiwe miri kusikina
4: ko chatela
1: atokwene va kahi e vekelwela munera muiwa ka mahakubale wakhula nini moni
5: bondia
1: ende diherensi nawo warayo
5: mi ano kruza mbezi ano dizo ter kiniwa na Miguel Sotera Suarez
1: ni sina no pachera
5: Miguel Suarez oter ozambesia ele foi a porto
1: aha ninto nakoha vamni banyo miruku sanyo nari ya wonanyo yela ya machapela siri miruku safama
5: siri miruku ya fama eniri ya ollo baba onorwela etwe moha eno aldari no hem don bana ku woni ye fama we mtu kulema aka enna kalabo hi hanin laka ti fama o kanna hawala hinki bali na kanna e worda si eyo elugulu nga si ela elugulu ngulu ngulu ham ku kwani e god wana ti ham ku kanule nari be kojuli nati ma tomatuli onno e kroya sabau onar onne kro kunna maka abora we an ono kanna e majaria chimanga Eh, di mana orang mohon ini faham? Oh, kau akan orang terpapati. Mungkin mereka ingin lihat niano. Kau kan? Ia bukan neordan yang kau hendak bo. Hingga masih yang minyak hingkiran. Esok hingkiran. Ina tu melakukan benda itu maka. Dan bawa tu muang kita nak kini untuk muang kita kini nak kuat untuk kita menjawab. Emkul mungkin ba. Abu rasa mungkin ba. Sehari ini kena faham. Sehingga korwa enak kena bo. Kerana dia lebih nak ni lepas naik embereza, embereza aku erim mata ni kahit. Baikkan 19 bandnya untuk belajar ni, akan ini kebab tu sedih we. Kau tu orang muda bomba, kau yang siva orang regarib aku. Ia kan follow siapa tadi. Aku rasa yang di unuf oforan no, madimba akan aku kuendra madimba. Kau yang kau nak ni madimban. Onona.
1: Mnavaha miruku ya winto ni lipi he?
5: Ni lipi he for example, now in the Piazza in Matamadin, Benacal Fasis, Pinola, and Al Repoyo, may have been where Antonio, may have been where Nato, but the one I don't have been sent to call you. Ever here, look at me. Ah, we need to put it Ohawa. We got to have them rated.
1: Nina Tamala, Nina Tamala, na Miguel Suarez, Muluku, Achale, Nimirukum Bahayo, Naromela, we Masu Apia.
5: Ah, Kadabriga, it's a big ass and a Garcia, we will go to the studio where you will end the Hayakam call.
1: As in Hakarta. In era Iwaka.
5: Obrigado, obrigado, obrigado.
1: A toko in our agricultura. Ninrewi, Niwa Masu, Awi, Rueni, Lipirko, Olima, Seke. Banonto akala ni chanato. Bon dia, endeli herensina o waraya.
5: Muito bon dia, ratu mtambiki, unyo ni provincia wa Polonia, tulapkele katu, mtambiki.
1: Mm-hmm. Ahi, endeli herensina.
5: Mila senu aka, aiti ya manavashela, imataka omrupula, omushele ni provincia wa mpula.
1: Anonto atukwe na iti. A hiwa masala mirukusai.
5: Neva ngiri wiwa. Nagekae olema etu ulubale. Mkumbale lapo onlela. Omiru wakuta pinatamu watuko mwawe akana gana eworuta. Endawe hewa nintikini hatila. Atupu warawela njinatu. Nendro maloli mawe atupu hini ilua msuruku. Kinili kana nate madini ilua isi sabu. Kinili kana no. Endawe hewa nivekana kaini hale akulupale hao arumishu ujumo. Makulupale anihanuwa iwaka eprogara amela. Etu atupu ibrudude sesenindi ya ekozi eropoju. Endawe se ya isabu saya ya atasheke.
1: Tukwene masu apia ninto atukwena la eni jiwaka kahi wakala wakula hiyo nina tamala atukwene agrikulturo la ahubu elela mirelo sa mota wapi hera atu otene iso oikande tumanaru tumawegu ipiresu ya orimu hainera ete sheva akala ya nitana masi anihia manonto kahi wakala umpa herera wakul akala riva mkora bondia
5: bondia mrokoraka bondia
1: bondia leli hirensina uwaraya wajimwene
5: nilasa mwene yao ama anakavona waikorovisha ya wampula eti triti wanawishi ni tosho mstrati wana kanitu
1: aha nasa mwene kahi ntu olo Rovenya votes some Hiniva Hemiruku, Ninere Sai Hio, Novala Velen Hivalaven, Anonto Adoquene Akalani Chanat. Bon dia,
5: Bon dia,
1: Prince Nova Rayo,
5: Neoganiza Musa, Teresa, Provincia, Yawampula, Trisio Mukopura,
1: Anonto Anna Itbava. When Ryan de Mususeva va carnival at the Univan Winnie Panyu Yuanan. Mohisho Vavo Vanonto Vahemiruk.
5: Never Miruku Kivaga, say some war Tayo. Never in Lima Omuro Lundi. Down Romu Lundi in Lima Omu. Ini kan nama kaca ni oh, untuk membuat pompa.
1: Jadi,
5: oh kata kubernu, an kecila murah elo, anaru, anaran, ini kucingnya, anan lepa. Iba anan muka laga ni, purtu tuh ada pawada, na pasti teri epos tu, na pasti teri distrito. Jadi, jadi yang muda oh, cuma sehingga tu karo. Mota orera matumelo para orri ha mamata men monin lima hun monin ni bala dela no. Era hogera kuzera.

0: anaashu dari mu shanki ba ho lan dina ho lan war ta me shi mulu lin no hewa no kala na ba he mu ten
1: e no hiwa masu yawo an kumelela olo akala kina anto ha thonne deri hira kani rere bon dia endeli hire ensina wo waraya
2: Yo, kini hanyuala San Lorenzo, kini mwata ke provincia wa Ampola, distriti wa Moma, e posto shala.
1: Iyo nina wona wa. Anotana Lorenzo.
2: Iyo, kani hero kintuna ka, o kani heri ya wefrokara ame, no. Iyo, wanya huweno, nino tenisari, badi apuri, endriwa eturumu ya, no nenera eturumu atu upuwa kutiyo wo. Ehe, pare aku ala ko nin no te nisare va te nere tu e tu rubo vavo ma si vote ni yo ave ave la sempre ma che na stan kali hero ni kali hero we ni kali hero che e programma la uwi uwi sempre me molonte ye mun kulu pare win ni sa ti hero va te va ho na fanya tomate na fanya al fa te qual query ele le ma work
1: Ana Lorenzo ambaha mirukui mansale a maliaku nare apuri ni hase ko uriha ni helele ke mawor thani
2: we ni ha pure kuri ni hero nam roiram bidi bidi ku ve no the ni yo ni acha tere bate va ho semper maria ku ya apuri pare aku andese anaku otela etrumu ile lo semper na gira kamui atu pa ho ya wi nare roini lipi here
1: Nari munande dihirawi akala mapuro huwa mwada ku faranku roa momo na saka
2: onero ni kama memoro ku sa maya ku yawa aituri ororo sa ono sa ngorta uiwe eto ma teni kuma
1: aha ana Lorenzo
2: kina kani hirawi ni hivela vele sa wote pa uo
1: miruku sopia ana Lorenzo pahirirano wiriana sae radio E mara netela se toraj ni 41 minutu, ja toko ene ana Eusebio makiwa. Kahi sa tupu se iya mchua panye ke wopi. Olo hakala ni chana. Bon dia. Alo, bon dia.
3: Bon dia, ndo
1: baraka. Amano, enleli hirin sina ora yao.
2: Meo, kiniro ae baris.
3: Watu upu hiyo ni hingwe riokala no msuru ku watu upu ntoko hime ala asaru loresu. Maria ku alaku, imompe, ipuri, ainta anni siriviri uo nshira tatu upu. Ni hikuje olima eworo taniriki kina anu msuru ku watu matu upu. Na weliaru opanya epurututu ileo wale kanlimido. Deje iye mirere ni huahu. Kini tiereria bahi wapa katupu, e kumagumi yomtegwaka, e worta, tomati, rapollo. Masinkina usaratupu, masikini panyera mrere lo uituri.
1: Aha.
3: Kaweriaru panya msuru kuotuma esementi, miku otepo malela koshuku.
1: Aha, nevaristo.
3: So ilipi hano rekare. We, uviha iwe, walesale wa maria kwa lea paishari. Okate nreportu tu ile nyumnosha nkawe wabalika kona kona narohela wa maria kwa ala harieza yetu ile na ena mbaba unu wa wae ento kumperele kahiyo ni nkalano o vela vela mahao hapa nyatubu ini hishankele kului
1: ina tamala vanche nini mirukusa ya anaivarish muluku ajale wii ukume anyo wereke mpaherera riha miruku sinakumelela okovela ni ashinku ingu yala anakwela ovaha miruku saya ni we ana akada ani chana thoda mahola wore rayola. Endeli hirensi na wawara yao?
4: Mishu wana kakiricho nwa eusheli umariu, embere makoni wendo, wabu kanono.
1: Miruku saya?
4: Miruku saga katuna wako kunya wira nkahaya atuku ya la hana. Anora mulosha hana, uhiya la agimobja hana, lutuina lina la shalorezo, na mevarishi. Alam lo shala mtu wa vinyere kwa panya ni poroseni ukala wa maa panya babo kakuna ka uzuwe lavo
1: na hala we atokwene inakule ana Eusebio ba we emara eni etawakani atu haje lana okwela atupula achwala ya mtu mikoo isemente ande lihera wa grudilaj anonzo Atupula, wawi namwa samuka nampanya, nampanya ke wawi. Ena akule, mwakuvea ni wakule akina riva mkora.
5: Nina shekura vanje pali?
1: Ema ale toko. Bondia, enlele here nsina wawaraya.
6: Bondia rati mkampegi, bondia na kukunde rati mkampegi, anangu jana vosi suula.
1: Nsina na ya? Anonta na bele miruku saya ime sharia
6: miruku kata wa sharia wera hile kala takwamu hini nime warka yito nime hawana wakuma tu buyao itu saore karana
1: no ho chela yo waka chami hava eri atupu mamoto bomba ni tusikina ayamu kakiwa wakala riva mkora bondia
7: bondia
1: enleli herensina uwa rayo
7: nsina kamika bonito mwana nume kemwera wana kuhusi sepa na ene e provisi ya wampu na e bosto estradiva wana kuhusi
1: anonzo miruku saya na bonito
7: viva kamlimito mulu pale amrome mpante wa itumati
1: Nalo jatone anabele maswanyo a pia no hiwa atokwe na la repa makacha miho mungu manaya. Anonta kala kina to anichana bondia.
8: Bondia.
1: Enleli herensina. Enleli herensina wora ya.
8: Sina naka enriwa izaki Arturi.
1: Enriwa uwi.
8: Inisho kwa governo mahawa kana benefisi literatore. Oni mahawa kana wachiga rutuli mashikara za peus. Oni mahawa oni tepa oroa oholo. Mahawa o chaturi literatore yelo achatindi tiome. Kinani za governo wakambakan. So achungia hono mishankiho. Mahawa amimido tarini towa mahawa jaivela. Uchuo tuma. Nanzo kwa kutuverno, we atenta manera, o we anaja melihe, pero mwe misini na wahi otuma bumimido ida. Adisha nki hakiri akano.
1: Miso?
8: Miso.
1: Aha. Yenren sinane tani?
8: Misaki Arturi, kapase, lokalitati o chalalan, ikande ki forne seriwe.
1: Ina tamala. inona wiva ni wakelele alecho o kisera wi ni panye elukuluku ya wi na kuliwe masuma kina akina wawi emara netela 7 horas ni 49 minutos. Bom dia. Yari yale indelo. Nona huwi vano haja mele emara ya wi akala o kisera ni wakele lahu. Bom dia. Ah, crédito aí, Anabelle.
9: Ah, arroti marana pahe.
1: Aha. Ehimento miru kusaya.
9: Ida arroti marata fini kala kora mu ni vela vela kuno matapon payao. Ye simre kara miya orta. Atu kuya wao. Ewa wera. Isera ya santeru kana telo rugi aikala rupo amawi wao. Ona sube ya hiyo. Okuma el tomate. Kwanu kero nti kula. Nte kuako wao.
1: Yala ya mania ku ada ku ipuri imombe ateka werera. Masi yerere anto kumiruku ni ngwerera ka governo ona kula yerere mpanda yola wa tupu. Ekusese yo manyaku ya wo mwemwa anhuwa wala ku ya tume atupu ene ya wo wakuvea. Masivedo haya to ankala oje nchena ovirikana ni ohedi watupu. Atupu hada hai. Anamonu wihasha mashi ichuse vitamina manyaku ya wo ohede lao nne sive kove. Yerere pahi mwanehe wakani vene haa yone esimana esimane vindena na mwona aya ekupeke pahi ehone uwanya nkara evira vire mwemu sari mwipuri mwompe evire mwia mkusha tupu ano tamala.
9: Asante.
1: Atoko ene. Vano panya wiwa saseyo siri. Ikupanyero antokuwa iruwa ya wii iperesu sa iso sa makukukuku alufaa se itomati wawii awero uvaha miruku sa seyo siri sa ipiro siri sokole ochari hamasha toko ene hakumbo owala alimi ndedi here miruku ya sikume okopela ni alimi ya shinkwaya satupu ya sokala simu nachariha
10: yeyo eritu etokotoko ni hawa nahu hiyo nikande anamalima kwa kula keraka atu teni hiyo nohone pule lorupa iralaya maisha na lorani mtanova hiyo niruhalahu eyo tiyo mutu anera amuke na kuwa mpaka shunyu mpaka shuli yaka yomalu mlopano ahe analima hiyo na danda ulaka na avekilaka eboma wera yari eniwehe mitengo seya ezo arimalove matoko toko ni hawa nao hiyo na kala mamata ni u na kala walideya u ahe ala natumi hatubu ale anna aprovetari wavale to ona aprovetari wale wera sivavaru. Mutengo mula aula mula ipereswa nera ya kani panya. Purugeheni kananu etu na kuwa ole mtano wa hakume nene, fesha ule hakume nene, ikuto ya kikume nene, tangar ule hakume nene, epulele ya hada ni ovi hawaya.
1: Ano miruku saya?
10: Ahe miruku sageri o wera. Yale lokolo la tuanjipa lele, evikilaka yowera epomele yari niwehe kweli kweli agrikultura yani niwehe
1: yave herera na bazili yorera ana bazili yorera
11: miva
1: mwende nilimeke chireni yorutha machapo efikura distilo eri ere uihe ano ndrowe miruku sanyo
11: miruku saka sopachera kinera wera va niparihele maitho vaithuse yesi himmale nathu ana madima va ntharihe soke ni walahu hiho ngatitho nereke wera yi yarwa ko khupa mahiranku nathu mihereke mahiranku hoye nihikele nere a anokusha mahiranku ahu yavarileke mteku nihithumihe mahiranku
1: mahiranku yamwirihiwa olelo musuruko anonto atokwena zebiu okumelela omala nowehrasa olima o provincia masuanyo kisera
12: asante spaso la nihirwaho katuna kapa uluma so tene so ulume ikai kai itame miroko sebahiwete sorera agora suele kwena e governo realmente naweha atho tene ye programa sinchipa likenoto sammataro so o pegar el programa ya mataru realmente so shupa shupa so hata vanchipali kivikela kava hiyo ana majima othene ni were governo akale yulume baba himaka wena ni lipihere porque yo wena ni were governo na hala opisa o tentar o resolver el problema san matani no hiwa va en resumo el problema inchi pale kanleti ya dubu ni ya semente adubu mapuro mpenya kohima akala yale ntumia isho ina mtumia tambe adubu mapata ni mwote ni mamusika ni ya so kala tambe iloja tambe sintumiwa adubu agora niwe hako ina adubu yola realmente preso haya ina yohata no kala alternative wala mota si kwa yulu maya ya manyanku ikai kai yome kino uluma uwani gina muzara adubu gina muzara manyanku porque realmente ni pura ye kani ya mkintale principalmente problema nem precisa o kalina adubu manyanku ya ada ya vavakani ina ajudara vanchi pali ate pelo contrario e saudável também temos para nutrição
1: Ano no wiwa atokwene mwa hamiruku mwenre wi manyanku nari mansia puri nari mompe manyanku ala ku maratha ere estrome enruha we iso sa hu samela sinunu wa famasene newe nrowe ni hule maito na lipelela eboma no virelele ohawa niva eboma yela thoni na thikihira masu ya wi chiriene ekavihere kato ekumeleleke so miruku sa wi umvari hekeleshe okala thono unikavihera wi enaja imihere kese yo siri sonto wa baholo worukia sa ulimi anto ko maswanyo tiala nahima hova nira honto hiyo ninkotela va othamala narina Eusebio Makiwa okumelela omuloko wehera sa olima o provincia yoniasa nina thamala Nina tamalato wa ana baina na veto ana bazili orera. Muluku wavahe ni okumi wopa herera wina hikumanele ke mwi kwa hasi kina. Wahiyo maariva musa Maria Fazena kina tamala. Keniki mwane.
13: Rabi Msambike Niasa.

3:26. Atuwa vizia mstudu mano. Anya tiji, anya lenje. Uchasha kunganda ni mbinao. Usala malu sakavo. Uchiji kweta inishenda vijao. Osbena malu saiti. Kano ganya tiji ni ganya lenje.

0: lo tuyo ya ni tuyo tu tuyo ya ni lo tu le kanga le kanga na
1: programa ya le tu longo le wetu nje tu Joanna Isufu
0: Juliana Isufu
1: zamana wana nu nilura la wana she hadibu nuko bi khanda kwa mboni
2: Shiranga nitendele sabato andoro agudile waile radino dikulo dadi mamuri nakoposha leone hajenu rainyami munyisho kupela lura lawanashi kwamba utenda katadishila baudi waile rwenu vika nila kwa amboni.

0: rona ba shima jin ku hungul ganin nya mata juna jwa ku bana jimushe
1: wadi na jere
0: jimushe tudi mani dende jeno shimono wa
1: na yawo lanyi do jangia
0: jangia eh kuwa ngu tena mari ngu shipo mwe
1: na ugangu nene gari ka wadi mbubara
0: kuna agang ku tena mari ngu kudi mani kwa tia gaidi mwadi putenda gile mari ngu
1: rango ka wadi manga gara no kumbe ya kanchichara
0: wanire akanchi shedin kudima ni paele akanchi she ni mari ngu kudima edimwe ngu kuna iku shenga pa mwe
1: Ah, ngalamuri ana na marungu gakudima. Istamina ngalanda. Yeje nje kushanga pa kunwa.
0: Bila gaya bile ashimuna.
1: Bila gana arije jwa ngali malo. Malo mbatile utoshila gakudima.
0: Mbatile malo utoshila gakudima.
1: Eh.
0: Ni kumigunda yankubaga kudima ni waga idimwa kubaga kudima migunda pwe.
1: Migunda kwa yetu gakudima wako ni manga ni mbwati.
0: Bari manga ni mbanda mpanko mbwele pata malo.
1: Eh, yetu.
0: Belerano nyonya matono kutama pa nyumba je.
1: Abao nyonya matawa ngula ngula nyumba je yango bangadiro ni watikabe na shenga lugari je nyumba kwa.
0: Yeah.
1: Ai ai. Ngula mabajiga.
0: Ni majiga nchi kwa sila nombe ya nyamata na kuno kumango tu ku province ya Nyasa kuno tinombe avijua tinda dingo dingo pa kutinombe akawagawara uka pa mimi wao.
1: Zina rali na nyamata shi jangu ni ati bari nyamata jangu toka mwe bari. Atoa mwe ati kama cheno no aweta toka ogudi le labe na toka. Katende uli tukarumu na moto. Na mbo tule tujimile mkurewera mkurewera la marengo gani gali gore bula ambia ni ritewe bula turewera marengo gashitipa tupatile kwejo urangale umi wetu.
0: Ni idi mwadimu mkupanji la kupanga nya kwa jimiri jejukui kajaji.
1: Ah, wei mkupanji la niye jinji kumu ya mungu miangale vila gani siri ya hii gani siri ya hii.
0: Yala kwe.
1: Na mbo kumu mundu pakurewera kapano chako jingati la kumutimu mwapu.
0: Yala kwe.
1: Ye yetu.
0: Bari kumbele kapele karala mkawandu wa mkwano nyila gashimuna wa.
1: Ne bari abapela baba ni terela mwa simuno wangu ngula makana au town kuno anje gele town muno au ilanje kwa gashimbeta na makula pabobro ni sina bedada wangu au ilanje kwa shewi ile kuno kumigonda kuna kumbo ngolo na kanyonyo kwako na sijangoro ba kumanyina one jangia naro
0: asante jinji

0: Ale ndo palani. Alo, boa tarde.
1: Alô, boa tarde, Asimone.
0: E a Asimone, a Corinda, Udi?
1: Wente, Lele, tu vai dizer que tu Asimone vai, Lele.
0: Bajo, tu deu a cruzangra, Lani, Asimone, tu andou com a manhã na dia, unicópia, tu jembe la fone, Jau.
1: A baba, onde é, Juni, Dada, distrito de cinco, nisa, vexê, Mura.
0: Cuxê, Mura, cuxê, Mura, cuxê, Lele, Udi, Lele, Udi, no Juma, Mos.
1: A vale, Udi, no cuxê, Lele, Sine, Negadi, Asu, Vixan, Nila, Tumudu, Udile.
0: Uhum.
1: Na
0: mbona shimono wangu ni paumipa wa kuwaga mkutena mare mboji?
1: Bari paumipa wa wangu mare mboji ni laji bisubishe ukula ni ngura kumulaja dijela kudima.
0: Mhm.
1: Ehe, rana vajitele ulaba nubwa utitumanga atunga joona anga unisi ngurora gamare mbantu nduwina ujigela gamagombu kwa ujinga uhurumiri ya.
0: Mhm.
1: Ufataka itele oyo kwa arumiri ya gawandu.
0: Mhm.
1: Gile ni mare mbangu banga ya gana shimono.
0: Barasi mwana wangu ni kwa wandru akwanya matwadi mkula makushe mura majiganyu shimpali shala untinga shimpali shala anya matwala kwe ayudu ya tindaidi ngu ningo pa utunombia ujiwarura kwele shitukuku kwele kushe mura
1: kushe mura ni matwala kulama na kushe mura wampaka utunu au tena makushe nga yoba kwele shitukuku
0: mhm
1: tanda ni kudima veko ileveko kudima bana yeji ya kubanga na yoko kata itena kura kata gama nyari
0: Mhm. Basole bari challenge wa mbere tenda upande mu programa jetu jele jawali swazo ni ko vandu vangani kombola tenda upande mu programa jetu ni inga dandaula dikonguje kuti juma shashwika juma mosele woto shwaga paper on programa jawali swazo kukumpela kukunzangala rimashinje turu ni kungulo kana mashinje tupe kyoshla gamma talagile gawaili ni bazi panga dina irigala panga waga bazi yakunlanga pe ni mu programa munu wetwaise ni kampata kayekala katwaga kungulo kana nyima ngwa walakangala kangana akuna mangu ku province janiasa ni nyimbo za mitu mitundu serilo pande mu programa jetu jili jawaili swazo ni kumbezi utwarji kukungulo mashinje turu badin kurmanu kwa mumiri rezinji rigala kangana likangana akuna kumangu ku province janiasa ni kwandu rupanterilo pandem programa jejini nungwamba kontenda. Asanti jejini jipakana ashiju masha chupuika. Mune mbi ite.

Lucia Putin, a one pirata chibuta Brazil ni Morocco, Malaga no gele munda zero horas. Combo de cam Jirambo cha America, kwa kusimani kubanganya, au kabe naga kumechiko. Ni kujia kuwa ndayuzi ya mbune. Mane kombo la kujia kuwa rigulo, mane kombo la kujia kuwa meria, yini yosupai ntanezi ya ndayu. Nituka angala chichi wako nukuno amune chikombo cha Afrika, mpira jine jinga jiwona chinini. Nituka umpira wako buta Australia ni Turkia. Kombo la kutijina ndayu yomu, ako kuri kwiguro Alemanya ni kura sam kombole kam ajoya kule jene ndavijo kombole ja kuwa kinzora ni basi ikulungwa ni kula imani jene jiri mipikizano ya jikole maaloma laiga samari jino juma tatu sekunda feira dia 15 di junyu mundaja uma ora kusha dhumarufim kuchinga ngana ni Ecuador. Wasuwezi ya mtachapo chela wa Tunisia, mundaja 4 horas. Hispania kuchinga ngana ni Cabo Verde, mundaja 18 horas. Belgica kuchinga ngana ni Egypt, mundaja 21 horas. Aji 21 majaji yako nukumango tukumu Mozambique.

basi aulimpata kutuza akamkumanyiziana ni mwachi njetu ajikutipa kuziyungula ziyungula mipikisa mje mangasi gampira kwenye njeni ngane siya kulekana lekangana tukambaga ya kutuka kutukam ni ngane zine na mwere ya zipei ya kambaga ya mangasi gampira ni ya kutuka kutukam

0: a pitimpina a pitimpina
1: la pe
0: mani mi a pe he ni
1: o ma chuna ko kwa khule kene mota he ko chichi mi ha ka ni mno mni la pe
0: o ki titi mi ha nyumo ha wanan ta ko ki titi mi ha mi wanan ta ke kende wanan ta ko ki titi mi ha mi ki moko ha wanan ta ko ki titi mi
1: ka kwa vale ki khuye ne mne ra nyumo re ki muthia no la na ki chichi mi ha
0: o ki titi mi va va nkin kale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi pipi ne o ki chapela sik vale ki pa chenda ka mi u chapi ko me ka ka u chapa mi ko me ka wo na ki chapi lini
1: o ma ver chere ro ka na u chapi lani nyundo muy mukilati mupuelele ei mutia no lo lelo hinyo ki ka chela mahaya sheni yo kala mu
0: meje he o ki himerens mo hene he nka hima
1: ye yo mnera yo kino chichi mihani kala iba nko chichi mihani yo kala mu mbonya anyu kino na wi ani kopiri
0: ehe ni mi vate ba so cha hinkin tuma
1: ikale so charo
0: wa kula hene tukina
1: o chekula na ta on kala ntoko wi ba te ba ro kweliwa
0: eh
1: Mnoje lo chekula wi apitimpina. Muchun sibeluwa ni mukwawe. Ona mwi echa mukwaha. Ahokoloa. Aninto wi. Mwaraka. Kwecha laka. Sibaba le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima waworeke ni mwaraka mela. Mwi ika piyo wani. Kamulela apitimpina sinira
0: nea. Mkamala. Mkamala. Bitu wako onaka pe omala tu omala. Kama kwa lemeki mi kikilote tweka bakani nivene nyuanu hii kendo mi etensawu yowela. Hii mi etensawu yowela.
1: Ani
0: nyu etensawu ila enahala uomalani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava vava kamunche kula ni miyo. Ne sheni. Nari musuru kukwa okanlene. Ipalano sabate kisi na muiwa na niwa. Vano ni nche kule kamota heni. Musuru kumapanya kamunrumela ye kinyu. Mahawa sheni. Kani nche kula.
0: Vani nlota ya musuru kuku. Kilota ya musuru kuwa?
1: Sipa jere nrawa ibo.
0: Hey. Wese wayo musuru kunu?
1: Biba nukono kukoka chedani.
0: Hey. Weto ni musuru kunu. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Ni yo munaja. Kina mwa peyava kireherera munaja. Wano wereke yoche nki wihanya.
0: Nike ndre. Wakona kumala tu kinimi. Ii mkwako la himete. Mkwako la himete. Porque me quiere wi quiere bakhan mi kende murima ko
1: iten sawi yo singwele la mahawa he yo se yo makhalo la bate ba tahine cha msana ani khopiri nikhala inana chekula vano mohiyo yo chekula kino monelende wo

0: meshi woko akulava muruheni
1: mutesa maungu
0: kendre yeyo woko akulava muruheni
1: miyonka nono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyo musuru ku munchuka neheni mo khala no ni huta nanyu munhelanyo muna
0: meshi
1: lupa na tonera
0: on hale mikilo te tuwe wiwe Mika lutekere tuka kulava muru. Kuka kulava. Baateva mudopa natani. Baateva.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaya iti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao baateva. O hipo hakao.
1: Chumpu hola kamu hiyo.
0: Unahale umpweku na ya wewe mko. Iswinya sinsa si. Michu vata. Miko vela tu. No anamo nina wachi. Hali kipache nitaka wachi ha. Anamo nale hiya kutela waki. Anamo nale hinu waki. Hale teli weki. Akine yeko utela yu wana miraba wana.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apiti mpini tala. Etala.
1: Etala.
2: Nari tala.
1: Winto kituwasa mai. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mungere pa he mkiruwe li wakani.
1: Ya namoruwe la wa manaka.
2: Mwangwelero mnamtopa mnavara mteko.
1: So kichumi uha inkiri haba ateva chumpu ya.
2: Isento.
1: Ati ta. Makalelo aya kalai kera iha vano rukunuwe rukunuwa minto vano ne waka chela wene yukahia kala kedi waka momo koviri ha motheni kina ngocheda vale vale kangulu miha ya waru aputi ha maithaya yanwa yeyo achuka ola kahi kalo uyoja baba nseke ano wako haina mikino hiwi hayoja Baba, okala wene nereke hai. Ochekula, ochekula reo. Unhima yu ochekula wii. Ipelano sabate va, musuru kutula, kimpanyaka. Nari mikikale nene miruku yu wii. Ani kopiri. Apale, mwerula, mwapanye, nahala wintume ekatera. O unsirike vale. Hoye, unamojelea, anguo shimwene, kinontanubwelele heni. Vale katani hiku nonya kudihana.
2: Mai. Kwera kuolele ni kai kai. Aba pala hulu vala. Ali mwereke wa hii roga mkila yao.
1: Kiyugugande.
2: Asi okwela yu. Hiyo ni haleni impela. Ntumiheke. Ali asi okwela weyo. Hini haleke ni impela ni kawani kewa.
1: Ya wana mkwela.
2: Abora ali yalikwela baba. Ani mwura musaya. Epa kintune mpa. Ora nuseke. Ala hulu vala kaamteko. Mwahiki roga mkila ya. Hiyo ni haleke ni tuya wa.
1: Watongona hulu vale hulu vande.
2: Maya kala mirao mu, maya mirao karere. Eshe mwa hulu valale. Nyo ale yore era mahike roke. Vanonto empele, mwaseke mirao mkina no kala papaka. Papa kon kala papaka.
1: Ihi chumpu ya. Uwa konfusu.
2: O onruava, onera haleva. Osule wera wa karne mpa harne etu. Mashala ale, mahike roke nruwa yao. Kahi ya ni roke. Kono wa kapeli hawa. Tame mingina atuna yale. Aro kalara papa. Mio wa papa. Tini hawa yari wa umana yari wa tini hawa hanko sopi wa. Nakale hamba hiwa ikuwa. Nakale hangi wa hamba hiwa yetu. Mio nto yale minare. Mamma wera mawerea. Ali mahike roke. Ali aro maanya kuli. Ano otawa mekaya.

0: Abethu impilo leshe ithiyo mnonelela olelo wika sinapidwa sana. Eh baba le ka ochi chimihaka ni ka pe aka sana yo khala mo iranyo yo rerela.
1: Meshi heni ka kulume ketho o kirukunushele ketho. Kurume ke kirukush. Mahawa heni.
0: Apa ale ki ko pachere nto vano u pishera ne mala ki wanyo.
1: Ee. Meshi we. We eno lela tani o wiki vehe ke hiya. Mi ipuisi saki raka no hai kana ka pani laki respectari wak. Wanu we hona kiti timhe nene wakani. Mi waate waki na halupa. Mi kinaki pwa heu. Para we ano ko wichu wihe. Para we ano ko wichu wihe. Oh, mi kina halupa hao vati.
0: Mi nko over rani.
1: Mi ki make sa wakava. Mi ki make.
0: Muchochele sa winyo mpahe.
1: Mi ka alufika sempe nukuru kunusha. Kere ha piti kushe. Kere ha piti kushe. Kere ke ha. Mezi we. Wala kiwe hii hawa, unawaye, omalema wala kiwe hii hawa.
0: Miki iku kohento, nyuo.
1: Kendre, omalema wakilata, wala kiwe hii hawa, omalema u.
0: Wale na kila ntahu ni uganana, wari osivelana. Olele osivelana, nyumo omali hawa
1: kateba. Mukalele wa ama kuwa hini. Mukalele wa ama kuwa hini. Na ino titimiana?
0: Wano nto? Nyumo nakichichimia? Minto kibarele mkeko ochichimia?
1: Wakwela miko koteshe kuchuli?
0: Minto ki
1: kendre koteshe mesivate bana hala witu yana
0: minto ki kokoheni
1: kendre kimo okakule nero witu yana bate ba
0: achuno wike mukila thelanyu ko rapi heke ni korule ke ni sowa ra iyo
1: I miha leke na khwele uya pale wiki jeshu kutuli mesipele menu a respeito a khaleke vo
0: ni minto ki nchuna kanchichi mihonna bano yumwenre mo khulumuwa miki na mo hasulani
1: si miko khulumuwa bana pena ki pohe bate
0: mpahe
1: eh miki no pohe
0: mpahe
1: o haleke Miki makanye sawaka.
0: Mbahe.
1: Miki no mbahe.
0: Mbahe.
1: Mtiana. Ah, kala masiti yana mumu. Miki erike miru. Etimpo yote. Sororoto. Miki no chelo nene baba. Teva. Mahawa heni.
2: Mai. Mai.
0: Chumpi ha.
2: Eh. Yeri heni ba teva.
0: Mwota se.
2: Kilo wunda papa arupe nsao.
0: Ii, tera yao.
2: Usilo kavinri wewe, kapanyi wewe. Oilo sheshilo kivinri wewe. Kapanyi tuwewe chukucheka baate vali. Pano, wewe, ambarani, mosuwa lewe rankala wewe o wakele weta kasa?
0: Ala vinya vaa enrewe miku, paha. Kino vinya vaate va. Vanta rupe nsao. Vanta ekacheli
2: wakewe. Kapanyenre wewe, nintamu nako ole domingo. Arige kuu. Apa binyo ankalo pensao mota shene. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, echaelaka. Olo sheshilo kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka, bapensao vavale. Nta kile hii, koko heni tuile mosuwela.
0: Yo pensao nkisuwenle. Owa tama baate va, akusha chusa ya enre mikinopa. Nkinaka chela, apa alake no uyaka cheliwe, kwa kala pensao iwe, anna kala mwasi nkuwi, alivela, ekacha. Akeloka cheliwa kahi. Awa tandilo upensao. Upensao iwo. Yavore iwa. Enyo kala onani. Mahi yeke. Awa apanye hawa msuru kwaya. Nchawi ha msuru kwaya.
2: Akani msuru kwaya.
0: Akala no.
2: Mutu mkalo pensao. Ocha. Okona. Oka chai kuo. Manto msuru kweno teke. Ndaka mwere wa ahia. Ale msuru ku anchame kaya. Miyo manaya no chelo kiva ha.
0: Hii, tiba kahi ya kahi.
2: Ale mahiro kepahi, ale hukuluweva.
0: Upensao ni puru nukala wa mchu arno vate.
2: Owa nasa, ni wasa, shinamani ya lanita wewe. Doka nasa ya.
0: Baya apachera weyo, wakana numase tabami.
2: Mahiro nte tugiwe. Ano tugiwa. Mahiro hii hali mkailu aneo.
3: Odi. Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio me mio maninyu tumpi papa.
4: Mi mwilo la nkinona phama.
3: Ehentu papa.
4: Kimpa ke semana. Murulo na kidwe. Be wa amiri ma upoti. Poti.
3: Sikabi. Masulo mohocha.
4: Nari. Nari tani.
3: Baba kanaoni ni pruni mpukiwa ni pagiwa ni puka.
4: No komo pensioni. Eo pensa uno.
3: Weno pensa uka ni mpagiwa ni puka.
4: Na adoresa usina pagiwa ni puka ya.
3: So shuma.
4: Meji nariki suwele. narikisuwele nkapiru resta usi
3: ya hii. Papa wava mwere iguanyu, mkala nani? Mpensa umumu, mkala mekinyu?
4: Hei, kama kano resta usi umuto, atuwa enakala wina tutovira.
3: Kaka nila tuwa shukurani wava uwa bahani puka.
4: Hei, nari.
3: Hei.
4: Naru. Hei, nari
3: kasa. Baroto, papa wava, mwiyo kulela kuwani?
4: Hei, mwanaka, kinovure iwaru. Eh, wani mawo kiki chuwe.
3: Papa.
4: Wiki hokolo ilo wani tuyomi tu.
3: Papa, kebo hinulu mwa. Nari. Kata wani.
4: Nari.
3: Magilati kina nari. Mwari yungu chukuli
4: mi wana pena, neke. Mivala pena kipata pate winno pa hii.
3: Miki wale ni tamu na kule. Ah, maka papa wanyo nongwere iwo pensawa. Mika kupwela kakiwa kuwere wako honu wero uwere wa mpaka hiya.
4: Miki hokolo ilo wani nari. Nari.
3: Papa, bayorera.
4: Nari. Neo familia ni nkintuna.
3: Nari, mhokolo ilo wani papa.
4: Miwani wile kitawile mawowo. Mi kitawile mawowo.
3: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani iwa rimeka, ni muha wila. Nyumurupe, saunumurove, nyamukushai kukuguru anu.
4: Ay, wehi kinyakuleke. Wehi kinyakuleke. Okivinye rova.
3: Kinkele wa hila mai, amuro ulu mahali. Owa wangu kale, ogeru itani wekale wenu.
4: Nkina kwelo mwona, tuapitimpina nkina kwelo mwona.
3: Mheri haa, papa.
4: Ay, mika
3: hafeda. Owereiwa, owereiwa.
4: Ay,
3: mpanyike makali hero.
4: Wala peno pensa uresta usi unukina vile peyo.
3: Wala peno resta usi. Wala mvite wansuri. Yona mchege tukono otopi hatowere iwa.
4: Aya wala pena mtumpu ya. Uresta usi nuvala pena kina vile peyo.
3: Iha wala wala kure pao.
4: Nari. Nari atewa amiri mau.
3: Wankino wana mahubi ha. Kino waro papa.
4: Mesho hilo kohetu, hiyo hilo kohetu, wahalele mamea wimi kiru resa uzo, halele.

0: Mama, mama, Maye,
1: Jumpy, ha.
0: Maya Pitimpina.
1: Evinre,
0: mama, so shupa. Apapa. O weri wari male, male. Arupe sa wewe. Aglilin tamuna ko lewe papi, ano weri wa. Kaya tayo ko na po shamuro. Paski piya kaya na kala wuluma amochela, kancha. Entao mai ba, apata rupu wela sana. Mrowe nyenyu, matikwe na papale hokolo.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa, anro kala mota shen.
1: Awe vinyaka ba, yanraro kulumua. Opensa wi waraya wa minki suwende utibo wi.
0: Amusa ya ariwora kamela.
1: Ano ba, ha? Chumpi ha. Ni owi omade sote nisiki morele. Owi kachekule na awo anovoriba, siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Ni ye wamwene. Na aleli here wi i. Achalo wani huu, ya tamao. Ariwo wi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Nkero wi manaka ni holan opensa un. Ni ye wamwene. Amwene na wahada watanla achu.
0: Mwakile wakavihira doko.
1: Na hada watanla achu. E ni yento ya kavihira yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Banere ke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Ndro tinakuwe maya. Ndro nakuwe.
1: Ndro.
0: Maya. Wangu ni kena tiwa wale wale.
1: Ah.
0: Ah, wangu ni tuko tiwa wale wale. Ku. Ala wale wale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele liwe. Wabe shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohiyo lori mwasha ki barakam teko kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo, kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Oye rahiya, omalo ki chave itelo. Ananto, hapa basakansa ni mwukwe ya mtu kona.
0: Ayo.
2: Yaki panyo ikuwe pahe, yaki wela ya tor, tor, tor.
0: Ahe.
2: Ah.
0: Hey, ananto, hiyo vano horwa. Mashi, ankela, ohima maswala ta mamala. Wani weso kala si shupa.
2: Ayo.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Aye.
1: Kwa kava.
2: Aye, nita mwate mwileke mwa shitu wa.
1: Kada suwe lingho wii. Ani kofira atama wani. Nereda maiperwa. Ano ani kofiri mwano lata wii ye chumpi. Ariki wii. Mai. Apapale. Ankalo pensau. Oresta usiwe. Miki hasa wo ochivo. Ikala. Waile kena. Mahiku tavinre. Chumbiha. Iwale na asi kwawe. Wii. Atitanyu ye wano. Anovo reiba. Ole wii. Tapa apa. Opie yuo. Ichirena novo reiba. Ana wanakilela wimae. Nrowe. Na wona papale. Na ara pale mulumano. No hukulo welo wani. Kii minki ya wo. Ngisuwende wo. Akela ya wo. Apale amanse mmosi. Ngisuwende. Ano wiki hichekesha mwopwa herera. Kinero wi. Chumpi haan rowe wa amwene. Amwene ya wote ni suwele ni piro. Pote no wasachu. Ya thamihe wo. Wada ya kushero shpitali.
2: Ayo.
1: Mio ntoko runa vovara. Uwika kushero hospitale yo kumelela yote newe kitia wa uivale.
2: Ayo.
1: Nenda kamwene, vani wende e kavihero.
2: Ayo.
1: Ha.
2: Epiro yuwe itela. Hei, itala toa wapako na mwane. Wanya resta house. Utumpu ya.
0: Mio.
2: Utumpu ya.
0: Amwene.
2: Kera, aniko opera la titawe.
0: Ayo.
2: Wemira wakwane la. Wako shatiti. Wawane. Masininai waro heji patala yu. Nigilati tuko. Wala unkela tu wako shatu waro heji patala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu. Kuherera wako shapapale ka wera nrowane. Ano kota.
2: Hoyo.
0: Wako shoji patala. Ano kota. Tivonto miki venyaka. Okela wale la mamala.
3: a manera e va varenraya roa mwene ka hina twalo kala stokwene o ke le gulu mana
2: ba hinrote ntimuleke
3: a
2: bone teke ma ya pitina ndo ka o
1: ay
2: ndroe
3: ner ke ha ma ndroe a pa pale ninkelo wiwa
2: mo yara na mwane
3: ayo ninkelo wiwa ka wiwa
2: ba yara ni wana mwane baba wo bi ha mai
3: ayo
2: Dile que manche en murimo ore acá, machin hao. Na fañe pa hi. Odi. Odi. Odi.
1: Apa mati ama.
3: Anko tomola.
2: Odi. Ish, so shubawa.
4: Apa pa, o ta mwini. Eh, mi ba. Mukalam papa hi. Hey, me to sakansa. Hey, si mi kuru makutani mu.
2: No vore mo te.
4: Hey, ni kata sene puya. Hey, ba geni karu kwa sene sa. Hey, apuya me vita kapa hiyo lala.
2: Oh, indeed.
4: Ne papa.
2: Ni mau kusema ni jipata la.
4: Hey.
2: Mas diti, mon level ilim no vore wa kera.
4: Ah, no vore
2: wa. No vore wa ino suela ba no. Ba no ne no kuru ranyi no pensa uno wanyino.
4: Hey, amwene. Kosula u resta usuna hayo wani. Eh mejapuya. Amwene wani u. Mina petimpina. Eh vathi balona khala moro. Kinera we ekimumule. Etau komu kwathwa u Pierre u. Kupwene vaedi ya kinera avala pena ki u resta us. Wiwi de kana la kabiri de kepeyo.
2: Ayo.
4: Aba no thoti vatho. Sithusa sinaki kuponyela kuno sekuririnsa. Baba kuya mi ay kum. Kola la ba puya memuri mola ai ai ai
2: te tinkari ranto ko prima ni mo kusuran chipatala o na manje murete masi maya pitimpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na thawa ina ro mpaka ko khala open sound ha vaka heri kuna vuri ya murima retele de pemo ha ithu mpaka nyuani wu
1: ke go thokina pa ke laka ke nona ko wiva amwene Kere ke muluma. Kwa arwa mahiku, nana chichimihana. Ani kopiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa, ekirukunuwela. Ne uluma, ne sheni. Yosuwela wa. Wako hani kopiri na mimi yocha enotowa vateva. Kika ye yocha ru. Nchekula kantea ka. Nivanihana kamiaha. Ndelihana na kaipiro. Vano, awo. E na chuno wi I va o nyakulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha e na kwela nto kino thama bo we konki ka chela amwene wa di wo were ya wi mika pa kele ka so thene a we ne o chekula nena biko na ka wi yala a hili piha ke ra ka wi khoya e I ka chede ke pa hi porque e tempo era e panediwa ka re la ka ka kone nde mo wa pitimpina Na hiya wi. Wano nyakuli hana katani hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki nja kino thama bo kino thama. Kini wo waru pensa u.
4: Amwene. Kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi. Apeti mpina. Ai, o kitatu wela wani.
2: Ayo.
4: Miki kilote tu. Yeno kipiti kusha.
2: Mwene mesha manyaka.
4: Kikilote tu. O kikunusela. Wa shkerta. Kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayu.
4: Mahikuana nakona iye. Siporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Narasuwele kwa ibeshu hainiti mwimile isasive la ayamu kalai. Meshi mutiano ulama, irrespetu kano ni miyano. Apuya kilakele ni mwara kola
2: Wano titi muhina
4: Mukilakele
2: Muhina ilo thama vateva mwaka Mwaka no pensao Mwaka kipanyanya heni
4: Hey Amu ni wawa sika katu mwaka iseru Meshukumu Karote po shimwa Mika hapa kilu wono nyanyala Wano Hakupuende veli kinera o Apale kiyo rest house wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: kakone ke wide ko neke pe bana so sina ke phanya thu tshunsa so nya huwa sa sa kurerensa sika mune etwiki kushendo wani miyano o thamela open sound no aya mwana amara ka yano
2: ya no kangu ibwani
4: apu ya haneto e isesi nlesa elami na pu
1: amwene ha kuva
4: de la mutiano lo sakula
1: ana kopiri
4: i okay hiye miki lote
1: ani kopiri
4: wa lota we mika ha kamala
1: orest house ni puruno khala mulopana njiji miho nyuma akelela orest house asimwa diale mnona nyuwa thanda thanda orest house ni puruna ya
4: Wanoso,
1: ni purona njiji mihonene. Wanoso,
4: when, wa hameka kakele loresa suma hawa atiti ya na?
1: Atiti ya na, hilo hiwa kala hii.
4: Apuya, mutiano ole ya na apuya.
2: Kamalanto kum.
4: Hii, mukilakele apuya, mutiano ole hana kitu ya.
2: Apiti mpina, mno tepi hereta ya ati isani kofri ila.
1: Miki na.
2: Mnumu atepi hereta, ati itala. Masiva ni wana ni
1: atunyo. Ani kofri, hoye, amwen. Ani kopira ni wona ani sona chove chove kiupo edendo we rejeni apanye awo chumu lopana mukumi pahi eh unungwe akhala no sulu na nawe ere ke kakone ko rest house o khala njiki miho mudopane neyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashiva wogwe retweet sititanele kinro over haikanoni noninno maye pitimpina Adi itani kuhubira la mnuo wana ni ulu vala u. Ayi nywala. Mano itu sinchi, empaye le toku toku murrani wani iwe. Mulume kempani mwemwe inamali la mwemwe, eshiku hatarele. Ni wamaya pitimpina. Mpani mwemwe, eshiku hatara mwemwe, tuye sulume kwa tribunali mwemwe. Mano nto, Ila mungulu melanya titi yobahakani ila mnawe la basulu. Obahakani mlupana mlupana, mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya pitimpina. Na vetumara antiti mihumaya pitimpina. Vaye ndaya ati itala evinya keni pakenro rest house. Mwamu atara mpaka wa yugo. Mwavakasheni, mwavakatu watara atara yala shimwala ala. Hira yala ya atimakele kibwira. Yamu atimakele ashimwala rest house. Ave totite aniko biri e nono li hamuru nyu titani ko biri kama ana musi wala maya pitimpina la kiana musi ini suwe lahu makwani no wakala wera nyu titi mo tekeliwa mwatima kila uni mwakile otimakile wa tataya tani amaya pitimpina na vitoma ya pitimpina atekeliwa antimakile wa tataya tani wa tataya nyu titani ko biri Manonto nyoni kuhubiri mpaka mnavinya. Mnaru ukila mpaka ukale open sound. Open sound no mwera mayala yupu ili kemotani. Kahitifano upu ilaya wera ya open sound ya ataratara jimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwo. Nyumu ukale na musi.
4: Apuya. Kile vile liwe babo. Verdade open sound. Na mpodhi mtu unyanya lele open sound. Porque yopanya ya. Ana kalabo muto woka vya. Na nare kale witumpu ya yola. Wikere wii. O kaona papa. Eh, yomis. So kala ya kere lospensa. Wino atu hisuwele.
2: Kamdona.
4: Kina muto koza tumpu ya. Uwa ukishe kura. Depoje nkakule latu wito. Kina nyanya lelopensa. Wala peno nya oya muto wawasa amusi. Okona winko semana pili.
2: Hai, nari iraburima munaro wani. Panonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutuko nirakwa. Miyo amwene. Na tumpuha. Na vetu na ama ya pitimpina ari ama arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Ntimakele kinrogo chipatala. Mwapanyi mrete.
4: Kuhiwa o.
2: Mwogole ele topaka ele. Ele yowere ele. Mwonyonywa. Mwontimakele opensawu. Opensawu no mvarani. Opensawu no tana ni uleleni. Weki mamusur kuhiyo li mranyo. Li mwumali hiru opensawu uu. Ayo, Oliva, Socha, Zerani hao, tomuni tuna umumula. Mnamu asamaru usiririere.
4: Yai, amwene wabu kwa lakea.
2: Onanara mhapu inyo.
4: Mkakule latu.
2: Nihiwe to?
4: Mkakule.
2: E programa ya samawani yoleva enkotelava. Na wiye, Apitimpina, Maria Fazenda. Aniko Obiri, Luis Daniel. Tumpuiha, January Eduardo. Nantutu, Fernando Damas. Mitipo Sawahiwa ni Adolfo Sadiki.

0: Matulina din wipa wa boy line murati un kumlela e provincia ela yoniasa facitate ela yolishinga uni hakalili haka mpuama e programa ela ya radio vansioni ni nchipo nanto kumehinra wifate vahileken leva ni nera hawa sante va nchipa le mutamwene nito muliku ovaheni ikuru kwera nto mutekwanyu o wipa oroke muholo atu tona ni varia mitiko so hiena hiena ali e distritu yuma rupa e provincia e la Ionia Santo con Himawe Mukwihu Admiru Zakaria Isawaya Olento Nera Wento Oniwihere Masu Amwa Panene Yala Keripo Mutamwene
1: Kikai kai asinkwaka kampanya ni anno e distritu yo Marupa Kirakava Musa ni Mwavano Musa Kinkalako Ntikulanava Kinkohaka ehenum varihawe mpua mwa miteko so tukula okumi awe wala utukula e distritu la yo Marupa runghaka muholo Sina nanyo tani?
2: Alberto Wiki.
1: Vano e distritu ela yo Marupa henam variha ya mpua watu kula okumi aya?
2: E distritu yo Marupa paramu variha miteko ela, miteko sakasiri olima siri akitu waka nikopiri. Epa ye minkena manera wera kihana wavira nikopiri, komu nkinori ya winya. Nduela kantale ohivava puwa anaka o Marupa ono putumihaka pumpa ya kasapao pungapela kama huwa la naovira.
1: Wanonto mitala iya antikile la wawini?
2: Mitale kentikile la ohivava.
1: Atuhala amura waruma atu wala anena tankilo tikila?
2: Nduela kemane eneaka apurua kapukele katikilaka kenuwa kuwani uwe etu ya sinko ora kenturua katisaseji para tisasete.
1: Mitale wakasirereu?
2: Mitale yosihao.
1: Asimira wala nera wera kasawo miteko sovara nereke wera ekaikai?
2: Yoyo murima wa waya. Anaja yetie yowinja kule tempu kaleke oku ulia. Onana riha elapo. Wanuntu itu nonana riha elapo onave programa ya wawe yorera onkupali guverno. Wera mashida novara awela. Kihana yorera para wera ni mwate mena ni ntukele. Vaniye him programa yo pie kimvara akami.
1: Wanuntu ovenya ohivava. Mpaka osede nno amali haka mahuko makafi.
2: Wovenya ohivava para wawo sede nno kinkumaka uwo, singu kinkumaka duwa zoraji, paro pio sitate nno, kimpia kasinkora tematurukata. Kavirikana na ewore yekarinyo okona chinene, kimvenya kawo tereji,

0: نكن تياكا زورايش
1: بننتو يا كلا ويرا او ويرا يا ميتالا ايا امورا ويرا ولا انها امورا والو غري كارو ولا كان جينغا ولا نينا تانتيشا
0: ناتا كمان انا كان يتاتن اوكي بابي ان لوك كنا وانا بابا وما ني باكن اتومي
1: بننتو انتمي ها كان تلا محمد ها ولا انتمي ان فيسنن
0: مي ان فيسنن
1: ني فيسنن نير هكافي
0: وراجي واجا كلا كاتو سنتو 50 ما شاء الله ما يقول لك اوكرو جين كلا كاتو سنتو
1: masi ya somela kanere kwera yokhala niwa nona yampua mwa okumi aya
0: genowa na porque mone lo aka yoyo tu sentu yo kamkusa ka kenon tu masapa okunkumo tarataria banu kino shukurela wera jotane chele jamane nen luku
1: nere kwera olo hawaya wari khalaiva wone ha wolima wotuma mitala wala yakala no loho kinani mpaka nina nova antima kelaya
0: naba kala kwera enkala e programa ela ya mitale la nkala iba nkachi wende e programa ya mitale kachi wende programa yolima punku sakana kuo puntu mihaka bukanya ka maaka entaun enwa eliari ilaba yupuwele leke hamani yontale enupuwele hamani yotepo porque era olime choli injilia ya ndalaru vano manera kankala sapau no kuma momo yole nkuma momo vano pimana onelende programa ya ontale wala pelmenu ni wati antara na mwana
1: onte tepo yasne rahai
0: tepo yasne weta ni ndelo na ba mamatani
1: omatawu
0: omatawu umputu wo eh
1: vano to tepo yasakala so watala nera kahai
0: tepo yasakala kajowa ni makelo horaji vana momo la porque chan tawa wana la maikola wera wa mali chenu wera wusi nyinya
1: barunto akala toni amira wanona uli hamuru wabara miteko iwa nale lihra aren atwe amira wene ale apanke
0: ale akala kwera anuli hiyo wabara miteko nuwa ale la wera so wakala kwera nuli hiyo muru preko wera muli hiyo ke muru nuvare programa hawe ntu enonkala vangrima ni vawe no suta winya prukoyo nera no wera mike yuku sentali kiruwana kupuwama ni eu so poisi nkwantu poisi karina janu kela uha wani wana nukomwa nukontu wa sapau wana hotanto wera kinkomba ramalako yenu peye kimakuvi miki wana nientale soko wanieke wana wapata wene wana chiche mwe programa ya wana nara wana punde lako wera wale kentale tumihe kemele pe intaratari ya ate kuwele nkanu utaratara
1: masuma lihera sirene salamu
0: mashukinona wera miwa kiri salama ni familia yotene salamu Francisco wiki lapo yo mangweyo salamu watu pakavava kina Adriano Kalishu salamu apitendwele ni Kalishu salamu
1: otena lampanya maua
0: otena lampanya ni maua
1: no shukurela
0: aha vano yayo malove ayo mipi mbonyaka akoshinyu chireta salamu potamu pasili salamu lapo yo maua na mama yongo salamu ni familia yote ni salamu miki hao kirin kumisiki okalamu hawa ni pahi
1: asanta tukwene
2: sina na yatani panditu ukaya imara hanteko wopanka panela akasarola panela nyo inuwera tume yuma jamota utukala chakaro inya choto twanyi alimini
1: wanuto mota hai ampaka haya
2: chinyo yuma cha mota nyo kabesa ikarteri ajante mota la potu kalukar so hawa antutu achicha mwampankila ye programe yo basi ntume humakala nukela ototosa nupanka komu ipanela
1: apa chenre ya kahenu upaka ipanela yeya
2: nuna wera dosh midi nana nuna wa sempre kina upaka so kimpake travesh wera aluminio au kitwa kimpanga taru tanu singu deshi chenyo deboshi katumi havali chicha mukitotelaka valor kintuna ke kinasi tuma chicha tatekele nupa nesunsuruku wakani wakani yuma nyutwa inha wana kavenchi yatansuruku cho kinkana kavakani
1: yuma yatiwan ruwela wala mwerwi heri wana atukutumaka
2: intumaka mumu mafisi na mwayala nukiacha miotale ntawiyali cha hinkitumi heracha yali
1: unna hokolwa musrukha tumilla ye yuma yeya
2: aw na hokolwa na hokolwa akapahi unasi kumachicha muso kinotuma bakani bakandanya nsurukuyo umkin khana okwana kwanene ka khana pelmenji unkwana ya ninjene ti tiyo 20, tiyo 10 mili. Oti kantume yu macholo kaloka. Ninso. Kimpanya koyo. Olia yole. Ntino tumele yuma. Kintumele ake yumo hinkala mwinchi. Wanante koshi. Turoku kimpanya wakani.
1: Distritu ela yo marupa anyari wa weno wala arimwerowa.
2: Ah, kinyari ya unso unungu.
1: Uteko ula mvarela ya bayruheni, marupa va?
2: Marupa na njia.
1: Nereka wera atanchi pali, aniwa wala iwa tankila wesi hai, panela yeya?
2: Na, ta kinachi ya kimwanene, komu kishinkala kabakani, ya kintumi ya kimwanene.
1: Nereka tuteno marupa, asuela wera, unanjia, okala, mwava, nompaka, enahi, panela?
2: Njia, asuela.
1: Wanto epanele moha aneri hakakavi?
2: Ehao yo 250, ehao yo 350, ate 500 ehao.
1: Nereke wera mpua mopaka epanela iya, nereke wera epanela iya simmalaka mahuku makavi?
2: Chinyo kachimmala mahuku menchi so, chintwa pahi yuma. Nisunachu wera, yuma chankala, kachimmala mahuku menchi. Enchi yo opele.
1: Wananto akala simira ya lanera Mosambiki kuwao muteko, opaka, owera ikavi hero kumi aya. Muteko ri, papa nkimele 5, mama nkimele 2, nkimele 50, ya hindi wevale muteko wama na astoku ene wala uuluma masuwe kala yao. Masuwe na nali lihera simira wene ya laya pankempuwa mwa. Wika vihera okumaya wala waka vihera thoni atu ala na atamendle. Wika laga wiiya.
2: Ah, ya tuwayo. Usiveli, anlepela yunaka wera ninso. Kinabandu yo wira. Ahivaraka. Anipan kiasine ni aya. Wanta miteko chiumu, chinkala, chirimiteko miteko. Nchua naka wera minkirina mteko wakela. Abike manera. Wera pilumeni shuwera mikihenye. Wala pena, kitu cha itu, kibare, kihenye, kihiwinyera kuna naka.
1: Olu hawaya, wari, wopake panela, wala akala oluho kina. Anona wera, pelemenshi, yaka yomalu, yaka sikina, kituna wera, kahinye, opake panela, kikusheke muteko mkinani.
2: Kantuna, soki warusa mkanana to, nteko wopana to mkina. Kantuna kinahi, ilola nteko ola. Kibaraka nkina.
1: Toko nteko heni?
2: Miteko chechi marasi kuna nakacho oloka loka njo.
1: Panonto masoma lihera?
2: Masoma lihera ba, inera. Wora niya, nakika vihere mbe nitu. Elmenishi akikopi haka nsuku, wantumaka, yuhuma cho oloka loka. Katumi hera kachu, kampanya poti tu kachu na keyo. Ataba kinosan kantu na kinatumile karo, so huikala na manera.
1: Apale ya hiye numero na telefon, atuwa niwa wazaza tuwala.
2: 8-7-0-7-7-7-8-10-7. Inuwe ratu tene salamu marupola, na atuwa nkituma nane panela.
1: Kukana mwava no nkinava, sena nanyutani?
3: Sena ka George Joake.
1: Distritu ela yo marupa mnyarelu wa weno wala ndumwero wa?
3: Mio kinyarelu ya weno, marupa weno.
1: Bairu heni?
3: Bairu tariani. Nishikiyareluwa mputu kala hivao. Niyapush kina transferu para masikini, masikiniwe kinatama para no tariani.
1: Panonto ni muteko heni mumvari hanyo no distritu ela yo marupa kinona va fia va masumaleli heratuwe rasuwele.
3: Miyo mteko waka kina kalaika mpusa birita, birita o kina mvara kina muhiyerera. Wano kimpake bulo wakuti hisaka vitumi haka sehiyo.
1: Wanuntu antumi haka soho shiwa wala soho shiwa?
3: Oye, nintumi soho shiwa. Ni mwero paka, kimarmariku ufuni, depos vipa haka vitumi haka soho shiwa sene.
1: Wanuntu atu edistritu ela yomarupa, nerekewera antumake la soho shiwa wala soho shiwa?
3: Akina hawa hininkali na suru kompeleto antuma soho shiwa. Amwela mtu umuruma nkipakele mili au nkipakele tatu mili. Kihiseba hawa mezi hiyo ni mpaka nimero paka hisaka. Atuwa antuma kila soho shiwa. Amwela antuma soho shiwa nyo paka mpasaya.
1: Mwela mtu soho shiwa yeya iwo ampaka kakavi.
3: Nkala ya uwa si mkali mwa dosh. yoho siwa umetikale.
1: Manonto nereke wera atuhawo anni tuma.
3: Aya anni tumaka. Maa kwenye patinre yaka ile vinre, so vile yaka pili mkarakante kwenye uwashe bloku. Misepi ratuhawa nuhu tumaka.
1: Ulo hawaya wari uwo shanehe ibuloku wala okaloloho kina.
3: Mesi, ulo hawaya puke, na aloha sikibraka sikina, unwa mwere uloha ni lohe buloku, seo paka. Ayo.
1: Hena wina ya mpua uwo hiza ibuloku.
3: Ni winewe ra puke ibuloku yoho siwa unawuko msuruku. Ayo, dukimi tako sikina yo, terahimi tako siyatu nisome hiyo. Ayo.
1: Asoma mpaka laseni?
3: Mpaka itava.
1: Nereke wera ahiyo soma wala ndelua no soma?
3: Kwa hiyo soma.
1: Mwene?
3: Kamu chiro wala muteko. Ayo.
1: Asimiru ya anona uli hamuru opaka sopaka ikande wia, anali hiyo heni?
3: Unkala uhi, sora nena aya. Ayo, rumela ujihiwa. Ayo.
1: Baronto, musuruku ampaka aya va so tumi hatumi haya kinona kava mana aya ibuloku so hizi wa nereke wera atumela musuru atumela so tumela
3: ai no tuna sikana sindera puwani pwete mpile kotwe tala soja yowara ai
1: nereke wera iwa apake mpa ya shapa wala muru tumi hapahi
3: oye kimuru tumi kinao shapari
1: asante
3: asante
1: kakini nito isalamu
3: isalamu kinaba herramu araka Carolina nimpwana ka Peretu no imagine manu aka Menteji manu aka Selmani manu aka Franke manu aka Lydia ayo baba
1: asante
3: asante
1: asante Adolfo Jorge Sadiki atu ala ya Rinto na tikula na unno district yo marupa mpua mutu kula ukumi awe nitoni mpua ma ya programa ya Radio Vansweni ovenye district yo marupa Admiro Zakaria Isawaya asante
4: Kinira asante vanchi pale watu wote ni mutalia wiwila miteko sawi ya sa radio siku milakea no kupula wa e radio Mosambiki nito mwiwilelaka e programa ila ya radio Vansweni ya nihuko na olelo vahile gile vato nini halawi wa masu mwafano atikula nawe mkwinyu Admiro Zakaria Isawaya e district yo marupa no provincia yoni asa masini hina nito ni wiwa masu atu aho nduwe ni kale ni wipa wa murati ola

0: Tienen para negocio, tumia y tomar.
1: Tengo tumia empresa.
2: En tumia y ropa.
3: Y cano. Tiene la cama, también, amaya, banalala. Le parece que todo que paga camino.
4: Soteneya, mwe programa Radio Vanseweni, kutani uorwa, mwe marenela.
5: Wanonto kuna himahu, erie mara yuera tunini, tumweke mpaka edistritu yoma rupa, wera niweke masu, mwe avano ni varia mitekoso hiyana hiyana, ya sasaka oronya mholo ila ya Mozambique. Karipo.
6: Kukana na mwava nukina nune distritu yu marupa ginhala kukuha nsina nanyo?
7: Arante shanti chantre.
6: Wanonto e distritu yela yu marupa mutekuhone mvari hanyo?
7: Arantu miana kuhoki kumane 2017.
6: Mpaka nina anova eheni uinanyo mpua omutu miana kuhu?
7: Nishimana anova ntanu wa kuhateke nupaka wa shapari. Nishikuhane itroku tampeke mutu miana kuhu yu nlelo. Kina kuhia.
6: Nto nakuhola ola mwero wiheriwa wala nyomu ni mruwelo neheni.
7: Mesina mwero wiheriwa ate mpu kina wakadaka pura kukila mutuma mamata.
6: Manonto muntuma ka isako kavi wala ilata kavi.
7: Ele ntefente ritefente musuruku ni mkala nao. Nakala na wale noka na unchi pa noko sigiri ki 50 au noko sigiri ki 10.
6: Manonto nereke wera mawiha kanipuruna muntumi hanyu sina kuveo venya wala sina pisa.
7: Ya toko ntoko ntano baba bisupala mesi yake ya virawe ya mwesa ne yanao kana normal misale ntano bisupale mu na kuona hote pa hata mesi nina ntumia ka pepo panya ka woche onna panya ka mesu
6: basimirao yale ahimvari ha muteko muteko rukila thuwani nitoni anera wera ya madiha anera wera paraka ka yokushiwa na astoko enaka munne merera
7: mesi nada ele ntefente mutuma ne na mutu proga da sokira thala no pola guru kusawira sina baba hiro ko mercado no pola wiya enta preso baba re para muso kula na koso kunso kula ni suru kumuchi pale po tu kala wakale no cho kula na koso po tu kala se mutu no kontare no no pyaka 200 vale na ora aya no hisu la programa ye wera akwa kala na panka he na no nakabala nikirata ka himbora nikirata ni suru kumuchi pale
6: anonto nereke wera mpaka nina nova elate moha ya na ku nerva ka
7: Duzentu.
6: Nuntu wa hiyani haka yake vinre. Nereke wera unodika na wala yokale hiyane.
7: Yokale hiyane, yokale diferensa proke yake hile itempu ila rene 450. Ntano wa hawa reduzentu itempu yake hile.
6: Mahawa hiyani.
7: Rote pa wata na kuwa.
6: Iwo harimuava no ae distritu ela yomarupa. Nitoni ambari haa miteko so hiyana hiyana. Nereke wera vanina anova. Etuyele angwina ayava. Eri njipale wala. Pataro mpaka nakoso.
7: Wala peno mpaka nakoso. Tekale wakani mesi wala peno mpaka nakoso. Mesi burukele nina paja wawocha wo. Nina paja wa sabao. Ano kade wato programa ure. Na maleli waka nina pukuma prorota kwani kena wasa musuru kukina wawo mentari yole.
6: Ahima vaa utapani, motahai utapani.
7: Umaluguni.
6: Mnuntu uwo utika nerekwera ani panya musuru kumunti pali mpaka umve njeriri hanakoso haya mwra.
7: Depende la rero bale nina paya musuru kwa kwana mbinyerere na kosa ntoko mwesuru na akuma wao na ahia mutako na pa study ukalo utipa na paya musuru kwa nao mentari ni ile
6: ulo hawaya wari wampaka na koso wala akala na ulo hokina wera muholo mungin wera ka khande ha na koso ne wala
7: mesi ulo hawaka ki ulo hawa na koso yo holo yo pera tuma upanke tu kina u mesi na ana na makin kontari na koso yo wati kwa yusuru kwa mwinti pale kina kontari na koso
6: asimira wo ari owanu kila telo wala nere masu omali hera na ale lihera ya simira wala
7: maso omali kila ala kuna na kawura ee meshi yu programu ulola omata na koso eno rumade so watu kila tipa hesa nopo la murugu wa opa nka situ choi kala na maana
6: isalamu
7: isalamu watu utene na ama kumari sento utene na weta na kana asimpa nako utene yo
6: asante
7: asante
6: asante asimpa haka ala hiari atunto na atikula nahu amavano ai distritu yu marupa Amvari haa miteko so hiya na hiya na mpua motuku la okumi aya ya kabihiraka musaya ya leliheraka amuava no ohiya na hiya na mpua mwa nakoso wala miteko usikina oikande owiya. Asi mkwaka miyo karnaka yari masuyala omvari nyero nno distritu yomarupa Admiru Zakarias. Kinera asante halakane mwuriyanaka. Programa ela ya Radio Vanseweni. Asante.

Brazil, erowe campo, omusukula balim, ombasika marikana mkwawe, elapo Brazil, umushiri madrikola, elapo basini mushika marika, elapo yomakuru mushiri marika, Rafinha marika maronzi, elapo yomakuru Brazil. Mpuro hitiro akana mhumulushiwa Rafinha marika, Marafino lola, apatitu toko omutasa marika omaroko, shimashini humoro hara marile masi, ohanbailiwa oholo wa elapo yomarokush. Ike mishin tano sa mwolmu nkuni sa mundia mwako la wa 2026 mwito pa jereo tikiwa tukira maho la FIFA maka wa 1930 kala ivavo. 1930 kala. Onumelo akili martavi ni wa elapo yomaroko, marika Brazil. Anta marika Brazil ya vonya ni livir matoni wa Maroku shi wa niri wa bale uparupe hukumi marika Maroku shi wa marika Maroku shi ola tiakimi ovira kimi marika Maroku shi ovira roe kampu Maroku shi musukula holo oriwe somonu tiana marika Maroku tasiwa nalero mrohole marika Maroku shi ola wese marika karo marika anlivalo havira oma wani marika parai mundia shi vundia shi wa marika jirafa kimi agama ito marika jirafi agama marika kimi agama marika mokatoros Marikla wa esfodi isa tiobi Marikla yo Marokush Ovira Marokush Eriano e campu Ovira Marokush Mushiru wa bahuri mani usura Mutsura kashishela Mpura maleke Mpanko la Wopo chekan le Wotu minuti Ome sa saun Marikla Ola wa esfodi lapo yo Yo Marokush Ovira Marokush Marota Pachiru wa hukuru matavini Wa Brazil Isra holo Marikla Ola De la bom Ya Ola Usoma Hor mukutram perempuan borno, yasin borno ramadu kulla amarokush, yasin borno perempuan elamarokushin, orang hor hai kemerdeka Brazilin, Brazil. Ya yo, Amerika Wenete, Ronaldo Kaushu, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
ያሲን የሆነ የሱን ሆኖ ከውን ሀቀ ኦፍኒና ወይስ ሁቃኡ

Aljene falsata da nasona tintande jana sa nangari jana sanga munu jere ana munu jere jose yoko bagwa benadam yana jana sa ne zone siakwe omora ni 50 minutos.